0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Huwag kang mawala ng pag-asa sa mga panahon na ikaw ay nabibigo. Nandito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
0: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: katodo, rung tanan nga ginakaon ag giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako si Bing Nalika Turi, taga Alaminos, Madalag, 45 years old. Umpisa nga nagamit ako it More Power Coffee, hay nagmayadra akong gawas. Pamatsyagan ako, nag-ugan, ag akong tiyan, medyo naglimpyo imaw, ag uwa ako kabatsyag it gaoy. Dati, nag-vitamins ako, it pilag it ang bilog ra akong gina-take nga vitamins. Pero gingumpisa nga gingtry na ako ng More Power Coffee, hay do yun lang rakon nga ginano nga. Kada agahon na akong nga ginainom, uwa na ako nag-ano it take it ibang vitamins, kaya More Power Coffee lang.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Pyokid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
3: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies.
4: Hello, I am Dr. Elsie Herrera, internist nephrologist. I am one of the specialists that give free medical consult in Life Extension Foundation Iloilo. Pag may nabatsyag, konsulta. Ang top 2 gidya diabetes kag high blood. Hindi lang na siya masiling pabayan-bayan tanang, no? Dapat makonsulta, hindi lang maghampol-hampol, hindi lang mag-herbal-herbal. Aton nga ginahatag sa inyo yung mensahe, amo ang early medical consult, early treatment, so that we can prevent what we call the complication of these different critical conditions, and then we can prevent death. Early diagnosis, early treatment, and early medical consult. That is being given by Life Extension Iloilo. You can contact any of the branches, and there are doctors, they are licensed medical practitioners that can deliver you care.
3: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies for longer life.
5: Nagausay ba kamo it manami pero barato nga frozen food products? Hindi kagid magsaga, basta tatak na vara. Karamitern, roandang pork longganisa, mapa regular, garlic, sweet and spicy, sliced, foot long, ag skinless. Mayandaman nga chicken longganisa, hamonado, sliced hamonado, ag skinless hamonado. Karamiton pagid, roandang pork tocino, chicken tocino, beef papa, embotido, lumpiang Shanghai, chicken cordon bleu, ag crispy pata. Navara Food Products. Magguwas sa andang main branch sa Bacow Sur, Calibo. May anda pagid nga outlet sa Calibo Public Market. Sila Serna Street, Calibo, ag Osmeña Avenue, Calibo, ag sa Gumamela Street sa Banwa, Itbanga. Pwede man kamo mag-order sa 262-7165 o sa 272-1083. Ag sa andang Facebook page nga Navara Food Products, Calibo. Tandaan, basta kalidad, barato ag manaming frozen food products, dapat tatak na vara.
3: Samson Gold Coffee Mix.
6: Ako si Ansan Somag, isa ka estudyante. Kada gabi upod ko sa pagpulaw, kagpagtuon ang Samson Gold Coffee Mix. Gapa-active, kagapa-sharp sa mind. Kag-may collagen, kag-glutathione.
3: Samson Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. Nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
7: Alas 5.20 oras.
3: Todo Berada. Todong balitang ihahatid ng mga batikang Todo Reporters. Mula sa kani-kanilang lugar na kinasasakupan. Todo Berada. Walang pinalalampas, walang salto ang mga kaganapang gigising sa bawat umaga nyo. Todo Berada. At ngayon, live mula sa Todo Broadcast Center, narito ang inyong berador. Komentaristang walang sinasalita.

Luzon, Visayas, Mindanao, Banwat, Kalibo, Provincia Taklan, Kabilugan, nga Islat Panay, Western Visayas. Magandang umaga po. Taga Pagayagon, programang Todo Birada. Makaroon sa edisyon Adlaw Kita nga Sabado. Pizza 1 sa bugan yon it Agosto. Dagong 2026. Pero inagahunan pa kita ding dong. Sumablay, pumaltos, pero sige yang. Pasensya gid sa aton nga mga suki nga mga tagpagamati ha. Ay bukon man it perfecto eh. Mga kabayan yan si Lorda Bahanang magpala. Ay hinimuan malang man itawo. Kaya kung amat o aton nga computer ginagaoy man siguro. Nagakadiferensya man. Pag umandang bakay ho eh. Duda ko ginaoy eh. Kaparehas man ba ako signal it internet. Huwag kang araw-araw umasa. Bakit? Ay masasaktan ka lang. Kung amat matamatood mabaskog. May maboy baskog. May sobrang baskog. Pag may sobrang hina. Do yun do ginatawag nga weather lang. Kaya kaina roaton nga internet, roaton nga computer ay nagka problema. Naghanga. Sa matag-od nga istorya, naghang, nagpahuway, ay posible nga ginaoy. Mayadyang ay maabtik makuot, mapisik rally man ni Dingdong. Sana'y siguro sa kuotan daw ay. Dihala sige, motion ka mo. Ay ibhanta ka mo sa sugod itdaywang oras ang tunga. Kapag pagayag sa kahanginan, o programang Todo Birada. Hasta kita alas 7:30 ha. Makaroon nga daw kara ita Sabado, Agosto 1 na! Babay yun sa Bugan it Hulyo. Lagi na welcome naton rong Bugan it Agosto, Agosto 1 mga katuro. Aga sa aton makaroon nga pag ililima o pag ililima.

0: ay pagaibhan man kita ko aton nga mga katodo patrol reporters. Kakaina pa nagahugat-hugat. Ay kaina pa nga naglibot-libot, nagsoroy-soroy, nagtiniyog-tiyog. Sa anda kara nga mga tagsa-tagsa ka mga area of responsibility. Sa hindi magbuhay, i-check naton do report ita pag-asa. Ay matsahayos ang gabi nga miniha-miha itiangit. Miha-miha ha? Ay bukon man it mabaskog. Mabaskog lang sa asaw-asaw. Pero pagtugpa itugan mga katodo. Pasayamat nga ni kita ron ay makaroon nga agahon. Hindi kita makabunyag ko aton nga mga hardin. Pero mga pananom ko aton nga mga mangunguma ay habasa-basa man do anda nga pilok. Naduga man do kahanghang ag kauhaw. O pilang adlaw nga silak. Sabi ko nga ni kaina ay dayuno nagit. Kaya diyang pagpanaog ko alas 4 matawahay yun makon maamat-amat kita. Ag pag-abot nato niya ay bawahay dato paro atong haabutan. Pero sige ya. So standby ay check nato nung report ita pag-asa sa hindi magbuhay. Ay may presensya gihapon ita LPA o kon low pressure area plus dong local weather disturbances.
1: Magsalita ang superhero.
0: Rong Easterless. Pagkama naman dong hanging habagat. Do yun do tatlo ka mga weather disturbances nga nagairal. Rong LPA. Rong Easterless ag hanging habagat. Kamusta ho naton do dayagan ita panyimpo today kung ano ro panyimpo makaron nga maitao katon ang mga katudo. Masilak, maasaw-asaw, mauganon, or magugayog. Ani, ay standby ka mo ha. Ay hara, ginaistoryahan man makaron, no? Pagkatapos ko ginatawag nga State of the Nation Address. Ulat sa bayan ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ay nagaugong eh. Samot-saring hagunong. Pero aton nga nababatian sa House of Representatives sa Kongreso. Diba si Benitez naghambayon? Nga manahay madayon yon sa Nobyembre 2. Magsalita kahit na itdayang dagon. Rong paghiwat ita barangay ag sangguni ang kabataan eleksyon. Pero may mga manarisarit anang mga version ugong istorya politika. Nga manaraya ay hindi na siguro manamadayon ay andat aman ang ginakauyakpan nga paghalinon. Ay halinan nyo? Agodhi pangaw kamo ko mga nagaalboroto nga mga pumuguyo. Ayro mga pumuguyo o tamakarundo nagadali. Nagadali nga i-election yagi. Sa iba nga mga lugar ha, ay bukon matanan, ay may mga matarong mata nga mga barangay elected official nga nagahimo mata ko andang obligasyon. Ag matarong ag patas nga mga hinimuan ag aksyon. Ay makaron numero uno nga problema rurayang isyo sa ayuda. Aman mana linista at asikuan kami manahay uwa. Doon makaron robokon it patas nga pagtaot ayuda ni kapitan. Robokon it patas nga pagtaot informasyon ni kapitan. Kahit taori yakaton sa probinsya Taklan kung may mga mauron man nga reklamo sa mga barangay kapitan. Ay sa akon nga paghitoon ay mga kapitan man makaroon nagareklamo man kay gobernur. Salaman man at uwa takamon diyaging agi. Uwa tamana kamon ging pahisayon ay kami mana ruponong barangay. Ikto patamana kay Pablo nga tuging tao. Doyon ha, patas-patas malang eh. Kondo mga pumuguyo nagaalboroto nga gusto gundo eleksyon. Pero atong sa Kongreso ay gusto patang ipapospon. Agosto patanghalinon sa Nobyembre man. O galing hay 2028 ako no. Ay tao kon ano ra ka matuod mga katodo. Pero pabor matangani ra sa mga incumbent. O galing ay ro kontra karat gobyerno ro tawo. Ay siyempre ro tawo hay nagahinusoy man makaron. Ay bangod nga ni ko ginatawag nga saya nga pagpili. Ah, saya nga pagpili ko anda nga ging butang. Ang opisyal sa barangay. So yun, ay uwa nyo ginakilati sa itmayan. Basta yung makabuto, uwa nyo anay ginatanawa kung kaya na ba nga mag-perform. Taliwa sa anang ginahinambay sa inyong nakikita nga performance makaroon. Parehas ba nga kung hanggang bagunon nga kung uwa ka mo tsubag, uwa ka mo tulay. Paubrahan ta ka mo. Pero kung maperde ako, ipatiltil ko ron. Ay si Indo mga promesa. Promisa sa dila, promisa sa gaway, at promisa sa hangin doon.
2: Di ba kapagsalita ang sultan? Nandito na si
0: Indo. Ay kung magmaura halimbawa, ba Maria Kagusip Santisima sa langit. Basi marali o takararo mga pumuyo ay nagadali yun yan isanda. Nga bayluhan mananamon si kapitan nga ra. Ay kung mag-abot manaro ayuda ay wa tamana kami halista, di ba gadong? Pero anat aman ang kaapin doan ang ginalista. Kung manabo. Ay por dahil do sa makaron bisan pangutan-on tarong Commission on Election ay almost nga tapos yun. So pag-imprenta it mga baluta nga pagagamiton sa rayang pag-aabuton nga eleksyon. Kasi manual po tayo, hindi po tayo automated. Manual ha. Na ikaw ta nagasugat kung sino imong ibuto. Bukon mandot siding abimana nga kita mo to reading to nga pangalan na imong sidan. Bukon isugat mo taro pangalan ko imong ibuto. Kung sino imong kapitan. Sino imong mga kagawad. Ang imauman sa sanggo ni ang kabataan isugat mananda mga katuto. Kaya ay halos tapos yun ah. According sa information nga nabuo naton sa COMELEC tapos yun do pag-imprenta it mga baluta nga pagagamiton sa barangay ag sanggo ni ang kabataan election. Hayropet sa utanana ko Nobyembre 2, 2026 base sa Republika Akta nga nag-approve nga raya ro pagahimuon ta ang pizza it election agraya ro pag set it term of office up at nga dagon. Ay basta-basta yatang ipapospon doon ko aton niya mga congressman. Pero bagantayan tagihapon ay daya abiro nagaugong nagaugong sa kongreso abo nga mga nagapatikasog aton lang manang ipapospon aton lang manang halinon sa November same man gihapon pero 2028 hiunaro national ag local election antes dong barangay election siin nga harat arumatawhay yun ay daya yun makaroon do pwersa it mga pumuyo nga andang sentensyahan ding dong aro mga kapitan nga puro kaapin niyang ruginatawan. Tudas kagid kapitan kera tapin ko sa isyo nga to 200,000 nga presidential assistance mga katodo pero 100,000 ay iba kang itgamit sa barangay pero 100,000 itao sa mga 4-year college no rayang mga manugraduate na magiging scholar kaya siyempre ging taumuro 20,000 eh. May una nga ning wat anak kasaydro anang mga kabarangay. Uwa mat posting. Uwa mat invitation, uwa man ang daging pili rito kung sino ro mga pobre nga deserve nga magbaton ag magpadayon sa bulig it gobyerno. Ay uwa man. Doyon do mga reklamo ngaging muon-muonan yang. Aging muon-muonan yang itkapitan, wa mat posting. O iba nga ni ngaging recommend ay kaapin. Nagkadikyo, na-disqualify. Ay merisi kay kapitan. Ay kung ging agit aron sa tamang proseso, ay uwa ta kontat mauron. Uwa tat may naakig kinyo sa barangay. Kani it's time nga magkaroon yun it election. Para ruaton niya mga pumuguyo, hambagun ko, nga dapat maging maagam gun kamo. Hindi kamo magpakabubo sa pagpili. Hindi kamo magpakabubo. Ay ro inyo nga pagpakabubo sa pagpili. Ay inyo nga pag-anuan dun. Anuan nyo it pilang dagon ay sa makaroon apat nga dagon taro atong hugat. Apat nga dagon taro atong pinitinsya kung magkasaga kamo. Dapat nupiliyon nyo. Kaparehas ba ako pamisaga nga to ni President Ferdinand Bongbong Marcos sa Anang Asuna? Hindi po ako ang presidente ng aking kapamilya. Hindi po ako presidente ng aking kamag-anak, kaibigan at kakilala. Ako po ay presidente ng sambayan ng Pilipino. Ay mauron man kung tadong, di ba? Ako po ay hindi kapitan ng aking pamilya. Ako po ay hindi kapitan ng aking kamag-anak, kakilala, kaibigan, kundi kapitan po ng barangay. Ay makaroon na abihay pagapit-yapit sa guwag. Kita mo mga kapitan makaroon, do ginareklamo man do atong gobernador. Ay hara, may sugat kita. May sugat kita nga nabaton ang pirmado it mga kapitan. Garali man makaroon do mga matarong nga mga kapitan. Ay matuod man do, ay matsa insulto man kanda. Ikaw rupunong barangay. Nga bisan konsultahon lang konta. Nga kap, gapanao galik kamit bugas, basihi kibot ka ha. Ay manupod kami itbugas iya sa aton nga barangay. O galing, hindi namon pag itaoki mo ay kontrapartido ka. Diba dong, mayad matakunta no kung ipahisayod ka. Ay makibot na taro kapitay, may mga bugas tanggi panupod o nakabaton. Tasi kuha, may mga nag-agtot, tariyak ako. Nakapuha ta kami kabaton, ay nakagot at ugo si kapitan doon naman. Ay mga ni kasi si kapitan nga may rice distribution. Anat rice assistant nga ron, bigas ng Pangulo. Gali, tinaot na rito sa andang kaapin. Ay kontrapartido si kapitan. Oh, mga makarang estilo ha. Ay, Maria Kagosip Santisima sa langit, oo. Politika talaga sa aklan. Dariyang, ay haraan ay ro, dayagan ita panyempo ay nakastandby yon si Katodong Veronica C. Torres. Ruaton nga weather specialist ha. Direkta nga nag-report sa Pag-asa Weather Station sa Quezon City. Ano bagaro panyempo makaron? Una pabagaro LPA, una pabagaro Easterless. Ah, pero si Habagat, ay uwa pata matapos to, na hinuno pata, mga berman ka na, una, tagihapon mo, nagahuyop-huyop na ko. O, hindi ko na itong pagpabuhayon pa, i-check na ito si Katodong Veronica si Torres, tamay. Macho Todo, live, report, report. O, kamusta ang panahon ngayon, Katodong Veronica? Magandang umaga po, please go ahead.
3: Magandang umaga, narito na nga ang latest sa ating lagay ng panahon ngayong unang araw ng Agosto, taong 2026, araw ng Sabado. Narito ang ating pinakabagong satellite image kung saan may minamonitor tayong low pressure area na nasa loob ng ating Philippine Area of Responsibility at kanina alas 3 na madaling araw huli itong namataan sa may layong 960 kilometers silangan ng southeastern Luzon. Itong low pressure area na ito ay nananatiling mababang tsansa na maging isang ganap na bagyo in the next 24 hours. Wala rin naman itong direktang epekto sa kahit anong parte ng ating bansa pero kanyang trough o extension ang nagpapaulan sa ilang bahagi nga sa may silangang Luzon at silang bahagi ng Visayas. Aside nga dito sa low pressure area na ito, wala na tayo ibang namomonitor na LPA or bagyo sa loob or malapit sa ating Philippine Area of Responsibility. Para naman sa lagay ng panahon, ngayong araw inaasahan nga natin. Sa may Bicol Region, Quezon at Marinduque, magpapaulan yung trough ng low pressure area. Kaya sa mga lugar na inuulan ng mga nakarang araw pa ay pinag-iingat sa mga banta ng pagbaha o hindi kaya pagbuho ng lupa. Para naman sa lugar ng Metro Manila at nalalabing bahagi ng Luzon, partly cloudy to cloudy sky sa ating naasahan at may mga tsansa ng mga thunderstorms pagdating ng hapon. By tomorrow, inaasahan nga natin na posible na maging maulan sa Bicol Region at Quezon. By Monday and Tuesday, posible na maging maulan sa may Calabar Zone, Mimaropa at Bicol Region. At pagdating ng Wednesday, inaasahan nga natin na posibleng maging maulan sa may Central Luzon, Calabar Zone, Mimaropa at sa may Bicol Region. Agwat ang temperatura ngayong araw sa Metro Manila ay 24 to 32 degrees Celsius. Sa Baytugig raw naman ay 25 to 34 degrees Celsius at 21 to 30 degrees Celsius naman sa Baytugig time. Agwat ang temperatura sa Puerto Princesa ay 25 to 32 degrees Celsius. Para naman sa lagay ng panahon sa Visayas at Mindanao, inaasahan nga natin yung trough ng low pressure area pa rin ang magpapaulan sa may eastern at central Visayas. Sa buong Mindanao and the rest of Visayas, asahan naman natin yung partly cloudy to cloudy skies na kondisyon at mga tsansa ng mga localized thunderstorms. Yung mga kasamahan natin sa Regional Services Division patuloy na maglalabas ng mga thunderstorm advisory kung kinakailangan. By tomorrow, inaasahan nga natin na posibleng maging maulan sa may kanluran at silangang bahagi ng Visayas. By Monday and Tuesday, inaasahan naman natin na magiging maulan sa buong Visayas, sa may Northern Mindanao at Zamboanga Peninsula. At pagdating naman ng Wednesday, inaasahan nga natin yung mga pag-ulan dito na lamang sa lugar ng Visayas. At dahil iyan ay 3 to 5 days forecast, ugaliin pa rin na mag-antabay sa mga ilalabas na update ng PAGASA dahil posible pa nga rin itong magbago. Agwat ang temperatura ngayong araw sa Cebu at Cagayan de Oro ay 24 to 30 degrees Celsius. 25 to 30 degrees Celsius sa may Tacloban at sa may Zamboanga ay 25 to 33 degrees Celsius. Wala pa rin naman tayong gale warning sa kahit anong dagat, ribay na ating bansa. Sa Kalakhang, Maynila, ang araw ay sisikat ng 5:39 ng umaga at lulubog ng 6:25 ng gabi. Huwag magpapahuli sa update ng PAGASA. I-follow at i-like aming X at Facebook account, DOST-PAGASA. Mag-subscribe sa aming YouTube channel, DOST-PAGASA Weather Report. At para sa mas detalyadong impormasyon, bisitahin ang aming mga website, pagasa.dost.gov.ph at panahon.gov.ph. At yan nga muna ang pinakahuli sa lagay na ating panahon mula sa Weather Forecasting Center ng PAGASA, Veronica C. Torres, nag-ulat.
4: Radyo Todo Live Report! Report! Ang bawat balita, hindi palalampasin ng Radyo Todo! Radyo Todo!
0: Abogid nga salamat ha kay katodong Veronica C. Torres, direkta nga nag-report sa PAGASA Weather Station sa Quezon City. Abaw, ay saligan gali gihapon it iba nga mga lugar. Imaw man siguro kita riyaron sa Banwat Kalibo, probinsya Taklan. Nga konbukon it makarang oras ay timprano pat kahaponanon. Oh. Kaparehas kahapon ay timprano paro pagminiha it langit. Ha? Astang hadaganan. Oro yun do andang ginatawag nga mat sa kwan kunoy, binabayi. Tama ba? Wrong term. Binabayi. Padalay. Mahina, pero sigidas. Pag sigidas, maamatan. Come on. Kaya may kung ano, pabor matangani ron sa aton yung mga plantitos, plantitas, no? Sa mga nagabunyag nga rakon agahon or hapon. So, hindi kung sana makabunyag kung andang mga hardin, kung andang mga gardening, no? Kung ano man doon na, ay asaw-asawan yun, hauganan yun. Pati man doon aton yung mga kegmanghuran sa dagaag, kabukiran, ag sa kaganasan. Ha? Madugodan logon. Ay bangod nga ni nga nag-ugan-ugan. Pero bukon man, it mabaskog. Ha? Manami ro sitwasyon itaton nga baybayon, pabor sa mga maintok ag dagagko nga mga sakayang pangdagat, especially sa aton yung mga mangingisda, no? Ay uwa man ita kung nanong subasko nga nai-record, nakita, ay uwa man ita gale warning, uwa man ita pagpaandam nga abi sa rayang lugar, ay delikado, nga magpagabod, ay mauwag ko ruhumbak, so uwa, no? pabor nga pabor gid. Ay nano, bugso kon kamo. Pagkamat-amat yun kamo, ita agto sa gawon, ang magtaw-taw, ay base manami rodawi. Ayaw kamo tilinaw-taw sa takas, ay gaabo ro atong populasyon.
4: May punto ang bawat komentaryo.
0: Ay, hindi pa kita kasamit ayuda.
4: Matalinong talakayan, masarap pakinggan.
0: Good morning, Anay, ha? Kay Toto Roger Lucero Nagalis, nga permigid nga nagapinamati ka to, no? Kay Salomi Solina Sorilla Villanueva. Tamyawon ta, Anay, ha? Ay total sabado manda bago ta i-plaster do aton niya mga issues ta upang doon. Kay Rosalia Halbuena, ag kay Bosing Arbitore, ha? Nga maga-umpisagun ko noro anang 24 oras nga duty, no? From Muñoz to Bulacan. Ayos man, ha? No? Safe travel yan, ha? Kay Steve Pador, ha? Ag kay Noel Taay Batilis, good morning. Kay Jopel Carpio, no? Kay Ginny Sonyo Asyong, ag kay Rialin Sukgang, no? Ag kay Tony Gikilio, ayan, nga nagpamantaw man katon sa barangay Nagsulang, Dumaraw, Kapis, no? Kay Ampod Daglinin Torres, ag kay Nonglini, ha, sa pamilya Torres. May haagyan ako po, di karo sa kilid ninyo nga sayakyan. Matsa may samad ruan ang karit anang kuno anang kuan baga anang tapaludo sa may likod sa may tuo, no? Haalin doon disgrasya, no?

0: kay Jomari Nerha ang kamanaman kay G. Reyes nagamonitor man katon from Middle East.
1: Komentaristang walang sinasagot.
0: At kay Gipoy Palapoy, no, nga nagasintimiento kurayang scholarship program halin sa atong presidente, ginabasog na rubarangay. Kay Edhel Eraba, kay Roy Buntogon, sinong Gido Reyes, huwagun magbugaw, ay huwagun siguro maglaylay ra kuha ng apo. Ay kung nagtaliwan nga adlaw, nagbugaw imaw eh. Naulihi imaw katotabid eh, no? So good morning lang ha kay nung Gido Reyes, kay John Melioroso Inero, ayan sa Hayward, California, no, nga nagapamati man. Kay Maribi Iringan, itabulwang numan siya, no? Agkama naman kay Bodski Mariano Villanueva, kay Eric Nazario, at kay Anthony Apolinario, ayan sa Paranaque, nga nagapamati man katon makarosaton ka nagapagpangalaga.
1: Berrada, berrada.
0: Inaman kay nang Nini Amalia de la Cruz Subiaga kay nung muli ha sa Amalia Store, kay nang Julien at kay nung Merlin nga uwa man nagaungkat sa pagpinamati, updated man it balita iya sa Radyo Todo, no? Pati man si nung Dulpo Morado, no? Nagapamati man, nagasigabong man do programa naton.
1: Berrada, berrada.
0: Inaman sa pamilya Magno ha, kay nang Pini at kay nung Nono, baro atong vitamina espesyal ha.
1: Komentaristang walang sinasanto.
0: Ina kay Kagawad Inday, ginapatamyaw na gidruan ng mga constituent. Inasabay-bay ha, kay nang Nita, ag kay nung Jesus Angel, no, maayad-ayad gid niya agahon. Ayan. Ag siyempre sa akon nga comparing tunay, nga nagbalik loob na po, mga katudo, kay comparing Michael Ferrer sa pamilya Ferrer at kay Mari Ivy, ha, maayad-ayad gid niya agahon, no? Aga siyempre banwa, good morning man iya sa mga taga-barangay istansya, kay Kagawad da Junjun Fernandez and the family at kay Kumari, aga kama naman, no, sa Tatak Militar, Tatak Milgar, ayan, kay Konsihal Rachel Militar, ayan nga nagasigabong man aro aton kara nga programa. Kay Tatay Jesus, no, Alcobindas, ag kama naman ina kay Daddy Bert Tabasa, maayad-ayad gid niya agahon.
1: Todo berrada.
0: Si Katodong Rinald Banjola, dong, may plus report.
1: Radyo Todo Flash Report.
0: Okay, check natin si Katodong Rinald Banjola ay may plus report.
1: Radyo Todo Flash Report. Flash report.
0: Okay, dali yang. Sindon sa banga. Okay, ha? Okay, dali yang. Pasudlo natin si Katodong Rinald Banjola. Ala na? I-check na natin dong si Katodong Rinald Banjola. Okay na, okay na, okay na. Okay, dali yang, dali yang. Ay, good morning anay kay Anthony Apolinario sa Paranaque, kay Rinilin Villapuerte Ricardo, ha, sa Hugas, New Washington. Good morning kuno kay Renato Ricardo Itahalas, New Washington.
1: Todo berrada, berrada.
0: Okay, dali yang ay ginahugat-hugat anay natin si Katodong Rinald Banjola, no? Sana karang report. Ayan. Aga hindi na balikan taro good news. Good news. Sa mga last termer nga mga barangay official, ang iski official, iya sa aton nga banwa ita kalibo. Ha? Nga pagatawan kamo ita pagrekognisa, ang insintibo. Matsa 20 mil tayata, no? Sa kapitan, 10 mil sa kagawad. Ag 5 mil sa mga SK, ang mga katudo. Do proponent ko raya nga rangahag na, ay si SB member Raymar Acevedo Ribaldo. Di ba naging talakay tara, nga may anang ordinansa nga ginaduso, ordinansa nga nag-request para mag-set kung ginatawag nga guidelines, policy, and mechanism, no? Para sa pagtao ay siyempre pag-abadjitan da eh. Pag-abadjitan da it gobyerno, no? Aga pagatauan, rurayang mga last termer, mga magagraduar, or nagraduar yun, ay siyempre makaroon last term eh. Hindi yun sa nakapailiher. Aga posible nga ma-approved a rurayang arang ordinansa nga ginaduso ni SB member Raymar Acevedo Ribaldo, no? Ay kung nagtaliwan nga daw, ginghiwat yun,

0: Prosangka Committee Hearing. Ayan. Una mo mabatian karon to sari-saring argumento, sari-saring mga question, recommendation, no? Ay natabo undo committee hearing ha. Kusanggo ni ang bayan itmanwang kalibo sa ordinansa nga nagabagay it mga palisiya ag mekanismo para sa pagrecognisa ag pagtao ita insentibo sa tanan nga mga barangay elected official nga nagtapos yon sa anda karanga termino.
1: Todo berrada. Berrada.
0: Okay, dali lang si Katodong Jesrel Nerbar naka standby direkta sa may banwa kara itabanga no. Kwanda? Drugs? Katodong dingdong? Drugs? Okay, sige.
1: Rancho Todo Live Report. Report. Rancho Todo Flash Report.
0: Okay, para sa kompletong mga detalye, Katodong Jesrel, please go ahead.
2: Katodong Jesrel, so wala ka ba kayo sa suwid ka rin sa panimagay no any alias sa Dutanson at mga sa Dutanson isang kalibera 25 ka na kanadong nga detail o may isa't pang baril no may humutinidog ka rin nga bala sa suwid ka rin nga tinidog
0: baril ha baril
2: sa Dutanson na ito parang parang nga mawatari siya kasi suwid mo matanis mo para doon nag-turo ano yung matalas mo mismo rin nag-taon sa pagkawatan na ano ka nga unit mo. So based sa information na ito na kasyon is yung trenda ka na lang ano ka nga libo sa 2,000 pesos sa pagkawatan na dito na dahil na short run o ano ka nga libo ako hindi lang nga gumanit ang mga kana o sabitan ka nga unit hindi nga nga kaliber na 25 na ako doon nga dito na may ilong bilog na nga bala na nakasuwid man sa mismo karang chamber na sabitan ka nga dalil so is makarang din ang martingan data kung karang mga operatiba kung karang bangat yun moro nga nasabi ka karang mga banas no pati man dyan para unit kada doon detail so sino mga karang nga kumulipan mga para na kung karang nasabi ka sa mga inaligan yung mga pangipotimaw na sabi ka na karang baril at sino ka na kung maunit ang detail mo kung ipak na rin sa kanya baril kasi imaw man do itsura ng dati na sa para dahil sa pagkakarang unit to ang tumatulat at ang karagot kasi siya may barangay captain na bang wagi dahil kung nakabakan mga kumakarang sa sila ka mga complain manjing sa ugan sa is manda din to direct isa nung nasanggitan ka ng subject person makarang ka bang wagi dahil so pagayon to man nung even to rin nasanggitan ka ng mga items na kabilang dili na kanatawag ka ng mga bala na nakakagal sa nasanggitan ka ng panimalayo kung sa sumuti sa baril kita sabi kami parang nga sa dictaw sa ngayon nga dito. So nagkatrabaho ra, kasi parang nga sa dictaw sa ngayon ng salesman na sa tangka, ano ba kapag parang delivery ba, nakapagong dito mga soft drinks. No, yung karas natin parang nga pagi sa itasan, yung mga bahay ng Dungan West, wala ka pagong dito na ano parang nga opisina. So masano ko narong magkinda ka na karas.
0: Ina sa may Dungon, taganda nga rong pinaka, anon, grahihan o na, planta?
2: Hindi ka rin sa may credit highway na rin ka doon.
0: Oo, gani, oo.
2: Doon, so, sumunod ka na, alam mo tanda ito, parang sumahan sa trabaho kung nag-prinda ka na dahil nagpano, buwas sa iba karang lugar, ag, basing una short, nung baka doon din sa kwarta. So, doon, prinda ni ka na. So, sumunod ka na, mga sa Domingo lang man, na karagot ko sa bitang ka ng kalil, lagi mo matani ka kayo na rin mag-turo sa pangkong kreativa kung sa suling nakabutang, no? Doon, sa bitang ka ng kalibir, at yun, may short na mo ba? Bigyan nila ka na doon yun, butang mo sa imong busal.
0: Para at sa senyorita ka ba hold, no?
2: Mga senyorita, para ka sa mga doon, may mga ano, butang nila, parang may markings. Masanggitan ka
0: lang. At sa babaho pa ka nila, imo ka ron eh.
2: Mabaho mo mata.
0: Mabaho pa mataro imo ka ba ni Dingdong kono ka ron, kondo yun do,
2: balikasit pa yun. Imo isa, ba ni mo ka ron, warang-warang ka. Kasi kung may butang sa'yo mukhang busa, aga, wala nang bahala ka doon din, medya, ano, takra 8-22, may isot na bang ras, ano, parang bahala. Aga, medya, ano ba, kara 8, parang iskopita, 8 baho, wala ka doon nga din, so nga na, parang bahala. So, makarang da, is, ging, yung nakapusa sa mga mara, itong arang subject person, ganito nga din, aga, makarang din na inventory, kapag naka, items na ma-recover sa nakalang posisyon niya.
0: Pwede mo ma-disturbo it dali ro suspect? Pangutan lon kon anyo kita matong baril don ay rosogid ging prenda kimo. So kung ging prenda ay ina utas imong position and control. Do pangutan na hamat ha applyan ni mao paano sa irat pulis?
2: So nabi ka na kami kong judel ana matakara nga amigo. Pero nagprenda ka na. Pinasalitan ka na nga.
0: Pero pangutan na nga ni sinoro nagsugid ag ano ro anang saga nga hamat ging applyan ni mao nano ka pinagupok imao or may ging pagag imao may binaril may ging tutukan imo't baril
2: mo mataki mo sir complain sa barangay nga regarding sa mga rayo kay kabaho mo ko tutukok ya mo ning tutukok ya
0: wa ka maton ka pakabay ka pag takos takos din na
2: dai man mo so pwede ba rin nga ra nga dagadagan ni mo magwa ka kung mag duty ka wa wala mo na daw tayo. May wala na tayo niya. Kaya ni Mabal Karay, may nagawa sa karang sexuaran si mga panimalay sino.
3: Sa'yo, ito naman at nagmakaroon yun. Nawang na ko kontra iya. Ako na kontra iya. Pag-abot ni Kapitan, sa katana ni Mawuna, may kontra ako kumawa. Eh, wala kayo ba't mo naman ikaw. Yan may iya, uli, may ako kay gabi yun. Gabi ko din. Anong oras ko pala sa dahon? Maparami, kasi, lasay si Lidya, galing yun ako iya. Sa si Lidya, tapos sa Lidya, yung itinag sa Diligiri, kung naman ang paborbukin.
0: So, may asawa ron? May asawa? May asawa, eh, Mauro, may asawa?
2: Yes, kadang nga doon, may asawa. Play mo nga, sir. Play mo nga, sir. May spouse dyan ka pa? Okay. So, kami din masugod kita no, sa panimagay. Ito sa mga karang sa Dickerson dahil napadayon pa karang nga mag i-search no, na parang nga bagay ka doon nga din. Dahil natabi ka itong baril na ito, yung turo. Ang turo, matala na kalabang dinil ka itong kina. Saga yung mga madamis po nagbuhusin ng karawarto. No, so, padayon ka mga karang implement na nasambitan karang search warrant. So, rayo bag, sabi itong dinil, naging buwan. It na sambitan ka nga caliber 25 ugon naman dyan senior ito type nga nakabulong din nga baril no, ito nga nga subject nga si Jefferson Intano Intano na nga apelido ka doon nga dyan din eh yung sila chika no, ag kung nga cooperate mati mo ito nga nga otoridad so yung search do bag maging buwan it nasabitan nga nga caliber 25 ka doon. So may ballpen, may wicket.
0: Okay.
2: Yung ginabuhan, may abo, may kalabang dito nga butangan, may wallet. Ay, naman rin nga wallet. Personal, makakabalibid
0: Judel. Sino ro team leader at reading team?
2: Ano yung Judel?
0: Sino ro team leader?
2: Ro team leader makaroon. So si Police Lieutenant Jim Villarroel katodong Judel yung team leader ito kung karang abang PNP na kasunod sa pag-implement na nakaraita na sabi ng karang search warrant yaka sa nasabi ng karang barangay dingle sa banwa karaita banga katodong Judel. So rubag pagid naging buwan ito yung karang sling bag isa i-search pa nga pang katodong Judel kung basit mula may ibang pulmar ka ito. So, sige na sa pakatatong detail mo nga gina Arkisa Rubag. So, may mga personal matakatatong detail ng kwarta nga na buong sulit pag so, ibalik mataron sa atong karang subject na sumutang nga rang sekwaran sa atong detail. Aga, hindi na para ispadayunin nga pang karang pag-implement. Ita sa kuwaran sa sulit na parang mong kumagay dahil nga natin na krab yung bag pag-abot na lang kayo na is ni hambal matana na nga may anam matana ni karang ginahupsan na nasambitan ka nga baril apang caliber 25 din ito nga Judel apang nakabotan ka na apang nakabotan ka na sa atong karang na search sa atong karang order search order ka ito ng Judel is caliber 38 no aga ginapamalibarang matana na may anam nga ginahupsan nga caliber 38 aga banana is caliber 25 at arang may anak katodong nga Judel aga rin yan eh sumuka na sa Domingo pang manyay ka na rin sa bitang nga baril
3: Tumindo na mag-abot si Barangay Captain. Mamutaan na kita. May mga pila ka-complain. Mga nabaton ka na doon na kanatatapan kung imaw is...
0: Sa team leader, abi pangutan na sa team leader at PNP, no?
3: Makarabi ka doon mo, Judel, is hindi. Bukon kita tawag ka na authorized doon itong karang ibang personal kong mag-interview sa itong karang autoridad. Is need ka na ka doon, Judel, is mismo karang kepe. Kita mga PNP, rin natin katatong dito itong sabi ng karang mando, kita itong karang aklan na PPO, makaroon katatong detail. So, mas mo din ang kita, yakara sa nakarang panimagay, ag mapadayon. Mapadayon kita karahit sa search. Sa sugod, narahit sa sabi ng karang manang, rin sugod ang pangyan, mo karahit tubi. Nang ilungaw man, ilungaw, hindi naman mo karahit buhay. Naman yan sa may barangay Dingli sa Balwa
0: mataas-taas na ganun yung sinaka nga ron, nagahon pa katodong
3: Israel
0: may inugturo pa ka baril?
3: Parang may gina
0: ituro ka nga gimaton para matapos yun
3: may ginapat
0: may inapat
3: na gali? May isa ng kwartura ka doon, may mga parador yun lang. So, buksan. So, ka doon yung gina-search doong mga natawag ka ng Dora Box. Nakas sa sulit na kwartur. Ito nga nga subject person. So, ano yung aparador na kalabang yung detail? Is buksan. Ngayon tanong ka ng mga sising officer. Ang sambitan ka ng sutsuwaran itong detail para i-check kung may nakapa ka ng inyong ginatago na ipapunit ka ng ginoktan ka ng balikap ko at
0: pila ko doon o prinda ka ng amigo nga to? Katodong Jisrael, pila ko noong prinda?
3: Dos mil ka doon nga, Jisrael. Sino ka narong prinda ka ng amigo ka na?
0: Manami man mato so, nagupok ka ron?
3: Sino ka na, wapak ko na
0: nagupok
3: ka doon nga, Jisrael. Kung mauno ko na ka naka-prinda, ay makaroon mag-iapon ka noong itsura. Sabitan ka ng baril ka doon nga, Jisrael. So makaroon, ginabuksan do mga kagamitan. Niya ka sa sudit ako, anong corporate at inyo? Sila ka mo yan, Mr. Sebright. Anong ka mo? Latoon ti mo mawa. Namatay ko ni ka natago yung ngayon.
4: Ah, sir?
3: Oo, ni ka na ano bang? Mukha ibang baril yung natago. Diba? Ba't mo lang ang jade? So, parang katotong nga dito.
0: Aman matong kipinatun mo't ah.
3: Ay, sino ka na katotong dito? Is yukton yagi. Yukton matagagi ko, no? Apang lintangan, iwatan ka na lukat yagi ko, anak ka ng amigo. O, sambitan ka ng baril nga ra. Agaray, tanganin ka, naging panawagan, timorate.
0: Ano matong ipagduda? No? Sino matong nung nag-report kimo? Sino nung nagsugin?
3: Mga tadi niya kung sino nag-report kimo, sir.
4: Kahit sa?
3: Huwag kita.
0: Bukod matot imong amigo nga ito nga nagprinda?
4: Ang hisa lang, ito naman.
3: Hisa. May mga nahisa.
4: Anong matang saan? Huwag mo takiyamanan?
3: Ano? Sa lakibot, iba lang man niya ngayon ang nagkapot kay mga orang kuwaran ka rin. Sikap, huwag mo nang istorya, Richard din ka rin. Kung may mga reklamo kayo sa barangay.
4: Oo, huwag mo nang itong kakon. Huwag mo kakon ko na din alin.
3: Medyo uti, ang dumukara.
0: Okay. So, padayon para pag-usisa. Padayon para pag-usisa.
3: Kamayan.
0: Padayon pamakon to pag-usisa.
3: Doon ko ito nga dito, talaga na usisa pa makarang kung aling ka na doon rason. Manging panahugan mo ka ito nga dito. It search warrant mo. Yakara sa nasamitan ka na ng panimagay.
2: sa barangay din. So then, siguro ka doon, yung pila ka mga, ano, no, ka mga initial information no, regarding sa nga naging patagayin yung operation nga doon, Judel. Itatong ka nga banga PNP.
0: Wow na rohepe, ay, wow na rohepe.
2: Negative ka doon nga, Judel, no. Waya ka na si Police Major Cesar, no, nagsunod sa itong nga operation nga doon nga, Judel.
0: Papay na barangay official or membro pamilya ko rayang subject pangutanong tabi?
2: Pero sa gwa.
0: Ang pagkutanong tabi o bisa na ng asawa una, no? Kung may mga reklamo una kanda?
2: Wa man sa pamada.
0: Masi na kapinagupok, mao?
2: Sa barangay. Wa na ko na. Sa away-away, iyaro. Wa man na ng plaster una. Bali, ano, trada ka, brata ko, trabaho, at kini, mao, mauli. Trabaho? Mauli. Kaya mo, mauro sa trabaho. Pakibahan man ka mo? Pero ikaw kasi ako siya doon karang nag-prinda ka na ka ng... Wala ko sa pasahit kung siya na nag-prinda ka na. Pero kung magwarang-warang ang buro ka, ba't dahil naranang bag? Magwarang iya? Magwarang iya sa... Oh, iya sa anak. Pero kling bag dahil na narin. Kaya siyempre, unak man, doon na ba ito ng wala? Anong karta? Ang dato mo itong sling, cut sling bag na nga ito. So, posible ka dalagangan mo na narayang rang baril? Wala ko kasahit. Kung ano ko kasahit. Kung unang mo isa. Do biyahin ang dahil si Winter, eh. Ayun yung biyay? Ayun nga lang. Kalibo? Kung sendo booking is taga ko na sa mga customer, ito siyang taga biyay.
0: Ano yung maroon driver?
2: Ano yung maroon? Salesman? Salesman yung mao. Okay. Sa yung maroon gabuyot with kwarta. Yung mag-delivery nga ra. Oo, sir. So, uwa pag ito kamunta ba itong report sa barangay regarding sa paghupot na nakaraid na baril nga ra? Sa pag-ano ko, wak mo yung mga blada. Hmm, mga matipot mga record, ah. Mga regalding sa mga
0: okay. Ano ko? Kaibahan na ro yung gina-interview mo sa trabaho?
2: Kaya ba na, sino yung mga sir? Si Mario Santa Maria, sir. First, kagawad ito, sir. Kagawad, officer.
0: Si barangay kagawad ni Mona sa tingli.
2: Mario Santa Maria. Kagawad it tawag ka nga barangay din lang ito nga so wala may ano tayo doon may bag na buhong at may baril tayo na buhong sa sumit
0: may baril
2: may baril tayo na ito may na ah may nga recover tayo nga parang sling bag at may sugod tayo nga pero kaya nga wag kita ngayon mo dyan di mo pakali habang nag-search ito ka nga otoridad hindi pa pong kuanay. May sling bag na itong.
0: Okay.
2: Sura.
0: Abo, tagal na ginatagong baril ka na. Dapat isurrender yung lang gitna na.
2: Ay, ano ba? Ano? Ano? Ano? Sa so, binabasahan ka itong nga din.
0: Aaron, 45?
2: Binabasahan ka at Miranda. So, sambitan ka nga...
0: Ano, 45?
2: Nga, subject ka itong nga din. Nagbunta ka rin sa baril. Sino nga, 45? Parang caliber 45 ka itong nga din. Itong nga baril, may anak pa ka rin matawag ka rin may butangan.
0: May holster.
2: Nasambitan ka rin nga, Colt. Colt, ka itong nga din. O, tatak. Karon may bala.
5: Matlog, no?
2: Cold 45, bracket doon, Didel. Tatlo ka magasin. Parang sasulit ang nakarangabag. Parang na-recover. Ano? Nabuhay ni mo, Kuy Mora, sir? Nabuhay ni mo? Papilang dago ni Kuy Mora? Bago pa ang Kuy Mora.
0: Doon yun, matunduin mo.
2: Imo taraya.
0: Datong atong 22 revolver ay imprinda.
2: Binakay mo. Kanyang mo binakay ra? Imo amigo? Pilay mo baka sa makarang yung asin pa rin. Ayun na panahayin ka rin. Ng tatakton. Okay. Yung baka yung nakarunong detail din na nakarang sugid siya aton. No, abo-abo tal. Puno parang nasawag ka lang sa bilog ng magasin. Itong daywa, may sugod man. Pero 45 eh. Na baril.
3: ginakta ba mong limpia pa nga nera na karang gawas ko. So ginawa niya propmala 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 19 katadong detail dong bala na recover sa tatlo ka mga magasin katadong detail.
2: Okay na tayo naman
3: So
0: base ka pinag-upok kay Mora.
3: Wala ta kada bawa dito sa dua unit. Ginak-ginak pa na lang karang gawas. No, agara na mamo ka ni so pa dai karang bado. Ilari mo baka yung sir sa karang unit mo. Hindi smell. Mas barato ba ta? Sa sino mo nga bakara? Pagasin? Sa libo. Sa libo mo bakaw? Kung kano ni mo na bakaw?
2: Patatubuhan sa akin.
3: Patatubuhan din mo.
0: Bakit man matong kit ka bilin na kay kat baril na alin mo ro? Baril?
3: Aman kinangang mo't baril sa imong trabaho?
2: Ay, mga manok manabi ako nga.
3: Ah, ginobra mo pang, ano, pagpalag niya sa mga
2: usapan
3: ng tawan. Ah, usapan ng tawan. Ba, kapag-upo ko ni Marimong Bregara. Kapag-gatol. Pangalin ni Marimong, pang self-defense, pang lantay si Manong Tameta.
2: Manok na.
3: So, ginamartingan makarangat doon nga dyan, doon nasamit ang garang unit. Nga uman nga na-recover sa nakarang sling bag nakar sa sud it nakarang panimagay. Dayaro wala na kaladong ginaging toro katong kayo na pag abot na to na nakaranging ako gata is dayang nga caliber 25. Kaladong nga dinil at ang raya matakarang sambilog gara na Colt 45 is wala na karaging declare kayo na sa tamang otoridad. Ag sa pag-rekisa nga sa naparto nga to is na-recover di ang sling bag nga nga ito mo pero ag do yun doong suod kita nga dito tatlo ka mga magasin ag 19 ka mga bala doong suod ito sabi na nga ng tatlo ka magasin ag bukong matay mo ka doong judel at loaded na nakarang na chamber ag ano natin yung magasin doong may suod to. Mabakay ko na nakadugong dito it 10,000 pesos sa anong kakilaga nakarasaban mo it kibo gas mo ka na huwag mong sangbugan nasabitan ka ng baril nung judel may ano pa nga nyo may natawag ng kano holster may holster pagkadugong dito may jabag ko patangan nyo mga holster mo patagid ka rin ka higo sa nakarangan guwa aga tuka na kay kuwa ka na na nakapalupok nasabitan ka ng baril. Ang sana na tagid ka nga ginapang pagagyas mga sumakana sa mga manakaw. Sumama manakaw yung kara sa anak ka nga lugar. Kaya anong ginapang pagpagag kung nakatudong nga dito. Ibig malikawan doon sa bitang karang pagpanakaw. Yung kara sa nasabitan ka nga lugar. So, inventory. Katudong dito. I-inventory ng Japan. Doon nasabitan ka mga items na recover. Sa atang ka nga. Pinipakita yung karang search sa warrant niya ka sa sumod itong karang panimagay itong sabi nga si alias G-person niya ka sa barangay din sa banwa kara itaba nga katulong dito.
0: So, naging pangutanan mo nga to kay ina kagawad ina sa dingli?
3: Kagawad itong katulong
0: dito. Kaibahan man na sa trabaho?
3: Katulong dito. Oo, kaibahan man nga po na nato sa trabaho.
0: Bas, agsuno ka na wamat kung anong reklamo ag record sa barangay ito na yung
3: sabi. Suno kay Consel Gina, wamatimot mga kontra, bira katulong dito. Ya kana sa dagara barangay
0: so wa man pag report sa pulis nga may baril kon wa man it may gihalinan di ba
3: wa matao mata kadudong dili ta
0: pero kung ikaw hay may ging obra ag ging involve mo ring baril ag gi-report ka applyan ka search warrant redon ka gid para mabuori mo nga illegal nga armas
3: ay pag ano kabe kara pag pangutana ng kay kay kagawad is wa man sana na batong sa tatapan nga may hoptan ka nga baril. Sa sabitan ka nga subject nga ng mga dungo dyan.
5: aga sa mukha nga, huwag matara ita, natawag ka na nga, idea kung nagadala ita baril, pero nasabit ka na subject siya na ka nga trabaho, loko doon nga didel, aga imobir, ang subject natin, isimor doon nga, tawag ka na nga buyot ita kwarta, dahil salesman ni Morang may mga delivery, doon ka na ka na doon didel, doon nga kwarta, na ka nga kinbagman, nakabutang, no, so, kayo na, ya, ako matangan na rin sa bilog nga banana, may anak ko nung balil, apang di atang cult, di atang caliber 25 at atang nung detail, apang pagpatigayon ka rin implement it, search warrant sa sulit kwarto, ay di ang recover ka nung detail, di ang cult 45, na may disability ka na ka mga bala. No, so, ginagamit ko rin mga ron ni Police Corporal Stanislaw, doon sa bitang ka nga baril, may, ano matangan rin, may serial number, nasambitan ka ng baril ka ng diesel, gismil na ka ng sinukana, gismil na ka ng bakal sa nasambitan ng baril, sa ka ng amigo man, naka sa banwa ko na itakalibo ka ng diesel, na nanaraha bakal, nasambitan ka ng unit, na Colt 45. So ano mga bala, mga blue tip, kung tagong ka ng diesel, pag may naanit ka ng silver malimaw.
0: Hmm.
5: So, di sinibibilog mga bago pa.
0: Mga special, tagal na pala.
5: Mga
0: bago pa. Kinatagadaga naman kung nura kon mag-duty, Mau?
5: Sino ka na ka doon, Jidel? Nadagadaga mo na, sir, mag-duty ka. Wah, wala mo nadagadaga.
0: Pangbantay at manok na tagid.
5: Daywa ka doon. Daywa ng arang narga-abri ka. Nagawa mo ko na nakatutong Jidel na dudag, ha? Apang, siyempre, doon sa bilog na lang akong bag na tawag ka na. Gray. Sino mong siling na talaga karang sa trabaho, sir? Yung gray. Yung green. At backpack. Muna talaga. Tapos dahil nakasuo dito. So, pamuliba din mong
0: muna talaga. Huwag nagiting nato makapagupok o na o nakaagit kontra nga maging pagag ka o ging pagag mo nga may baril ka.
5: Iyabit ang isandang area raw. Kanong libot. So, kabukiran, randang na katunong gilil. Natiyugan
0: ka. Wagos, bagay.
5: Randang bagay. Hindi ka natakampi.
0: Mahina, so, bagay yun na, pilang bilog.
5: May kaiping masandang panimalay. Niyakara. Ano yung bagay, sir? Sa pilihak, sir? Ay nanay mo. So, dahil mo makamukha buhay ka mag-iping. Yung si Babaw. Ay mo rin mga manok world. Sinuha. Yung matanan. Okay. So, yung katodong judel, no? Sino ka na ginapang pagpahal naman naman sa mga manakaw, yakarsan na kasi kung abo abin ng manok kaya sa guwa, mga pangbuwang na nakaigot, yakarsan na karang kilid kira at panimagay, pag maagyan ginin mo kung kasuhod ka sa nakarang sa nakarang residential nga katodong judel.
0: Okay, sige.
5: So, rin ang mapila ka mga
0: commercial break ka na kita, gasinyas kayong ina ha, kung may mga adugang pa nga mga recovery ay wapagid ma kwan, wapagid ang mahalughog itmayad, noro bilog ng bagay, basi may makita pa.
5: Sa mga kwarto pa nga doon gilil, doon harikisa, itanong ka ng mga otoridad, no, sa sulit na nga ng panimagay, agahin doon na, ay standby lang, no, kung may mga recovery.
0: Madugang pa, recovery, gilil. Okay, sige.
5: Nga mga items, sulit na nga ng panimagay, katotong gilil. So, pilanin ko mga initial information, regarding sa nga patagay nga ng search warrant operation, itanong nga ng pang PNP, yakar sa barangay Dingli, sa Banwa Kara, ita Banga. Para sa todo aksyon, ako man si katotong, para sa todo birada, ako man si katotong gisrel na rabar ng rati todo.
1: Radyo Todo Live Report. Report. Radyo Todo Flash Report. Flash Report. Radyo Todo Flash Report. Flash Report. Ang bawat balita hindi palalampasin ng Radyo Todo. Radyo Todo.
0: Okay, so there you are ha. Magabalik si Katodong Jesrel Nerbar direkta sa may barangay Dingli, sa may Banwa Kara Itabanga, no, sa dugang pagid niya mga detalye sa hindi magbuhay. Good morning anay kay Tita Emma Vega sa Estados Unidos at kay paring Jan Vega, no, inaman sa Estados Unidos, kay Bingay Almanon, kay GB Matore una sa Bulwang, at kay Anthony Apolinario, no, at kay kagawad Michael Villanueva Solina, at kay kagawad Bueno Abapial ina sa Kamaligan, sa Banwa Itabatan, kay Rodilio Castillo, ang kay Bing Agang. no, nga nag-monitor man makaroon sa aton karang pagpangalaga.
1: Todo berrada.
0: At sa aton niya pagbalik, i-plastar taro aton niya mga balita, taro aton niya mga headline, no? Agroduga nga report, ha? Report ni Katodong Rinald Banjula, report ni Katodong Rolly Boy Herrera, aton niya pagabalikan banwa, ha? Oras sa Pilipinas, may 24 minutos yung nakataliwan sa oras nga alas 6 itagahon, agroraya nga balita, ginahatod katon ita San Miguel Pilpilsin, The True Global Filipino Beer. Magabalik ako pagkatapos si Jamakara.
1: Rentillo, komentaristang walang si

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako si Bing Nalikaturi, taga Alaminos, Madalag, 45 years old. Umpisa nga nagamit ako it More Power Coffee, hay nagmayadra akong gawas. Pamatsyaga na ako, nag-ugan, ag akong tiyan, medyo naglimpyo imaw, ag uwa ako kabatsyag it gaoy. Dati, nag-vitamins ako, it bilang it ang bilog ra akong gina-take nga vitamins. Pero ging umpisa nga ging try na ako ng More Power Coffee, hay do yun lang ako nga ginano nga. Kada agahon na ako nga ginainom, uwa na ako nag-ano it take it ibang vitamins, kaya More Power Coffee lang.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. Joy Joy Store, Tanghalan Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Biokid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
3: Life Extension Vitamin D3. At ngayon, ating pakinggan si Roberto Bunhayag.
4: Pwede bang makausap si Sir Roberto Bunhayag?
5: Yes po. Papa ko po.
4: Okay, so meron siyang complete na heart blockage raw?
5: Sa heart pulse rate niya po, mababa.
4: Yung pulse rate niya mababa. Nakatulong ba ang Life Extension na product sa kanya, especially yung Life Extension Vitamin D3?
5: Bali pang upat na makapanang 4 months ka na nag-take ng...
4: Paano mo masasabi na nakatulong? So ano yung improvement na nakikita mo sa kanyang medical condition ngayon compared before na hindi pa siya nakagamit ng mga products ni Life Extension?
5: Cramps, good yung paa niya, sir.
4: Oo, tapos?
5: Yung pulse rate niya po, nagtaas na po siya, hindi na po mababa masyado.
4: Before po siya pumunta sa Life Extension, naka-visit ba siya sa ibang mga medical clinics?
5: Na-admit po siya pa, ano man po, kasi daw siya na ano, Cheesemaker?
4: Pacemaker, oh. Okay, so that's why pumunta kayo sa Life Extension kasi narinig nyo sa radyo.
5: Nakikinig kasi sila sa radyo.
4: Nung pumunta kayo sa Life Extension, binigyan siya dito kasi sa record ni Sir, binigyan siya ng 4 na Life Extension products at isa po dito ay yung Life Extension Vitamin D3 po natin. So,
5: opo, yan na po yung maintenance ng papa ko.
4: So ngayon, makakalakad na ba si papa mo?
5: Nag-garden na nga siya. Hindi na siya hinihingal.
3: Life Extension Vitamin D3, the number 1 trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
6: Red Horse Beer, manamit, suabe sa kada tulog, sulit ang inumay, kasanggamo sa relax sarap.
7: Red Horse Extra Strong, the number 1 extra strong beer in the world.
8: Drink responsibly.
9: Bawat patak, masarap. Suabe kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
10: GTX 500, alagaan ang iyong atay sapag ganito ang tagasala sa ating dugo. Mula sa mga nakakasirang toxin sa ating katawan, mag-GTX 500 upang ang atay maprotektahan mula sa pagkasira. Mag-GTX 500, araw-araw, bibili sa mga butika. GTX 500. D3 Bio.
8: Ako si Jomer. Tutumargit ko sa D3 Bio kagang bilog ko nga pamilya para maligawan ang infeksyon, tuga sa mga virus kag bakterya.
10: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Pamakal sa mga butika. D3 Bio. Samphone Gold Coffee Mix.
11: Ako si Dominic Saka, health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas nga levels ng antioxidants ang Samphone Gold Coffee Mix.
10: Samphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nalakas, at gaganda ka pa. Samphone Gold Coffee Mix.
12: Ako si Amelia. Ipaydipaygi ko sa mabatian ko nga Samphone Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Hamak muna ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Antioxidant na anti-aging.
10: Samphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nalakas, at gaganda ka pa.
13: Cheers sa barkada nating Night Shift OT Breadwinner. Deserve niyo magtanduay light. Masarap din namin, swabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light, gaan ng may kasama. Drink responsibly.
14: Pakinggan ang kwentong tagumpay ni Tatay Jeffrey, 39 years old, ng North Cotabato sa kanyang naging karamdaman na colon cancer.
15: Huwag po sa pagtatay ng dugo, ano pa po yung pakiramdam po ng isang taong meron pong colon cancer?
16: Mahina yung katawan, walang ganang kumain. Sa isang araw, siguro mga 5 kutsara yung maubos ko na kanin po. At hindi po ako makatulog. Minsan, makatulog ako ng alas 2, yung madaling araw. Pero madali lang yan, bigla na lang sa sakit yung katawan. At saka yung pian ko. Pero sa 8 box lang po ng rest of people, Kuya Boy, awa ng Panginoon po. Ito, kasigla na po. Hindi ko na ako nagtatay. Saka mabuti na rin yung kain ko para yung tulog ko.
15: Yung pagtatay po ninyo ng dugo, wala na?
16: Wala na po. At saka iniisip ko po mabuti, Kuya Boy, kung ano yung ininom ko maliban doon sa ano, sa maintenance ko. Yun lang yung tinry ko kasi yung rest of people. Parang wala na akong ramdaman na ano. Kasi nung matatik up ako sa ano, doktor, ulit. Wala na daw. Sinabi ko rin sa kanila na yung maintenance, sabi ko, sa totoo lang po, hindi talaga dito. Pero bumilit ako ng ano, nung tinry ko yung mga herbal ni Kuya Bot. Sa ngayon po, okay na po.
14: Inyo na rin patunayan. Simulan ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Available na sa mga butika malapit sa inyong mga lugar.
10: Todo Berrada. Berrada. Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
17: Okay. Balik kita banwa sa aton karanga pag ililimaw ang sa gihapon. Padayon kamo nga nagapamati ha sa programang Todo Berrada.
10: Todo Berrada. Berrada.
17: Araro aton pagidugang nga mga balita banwa ha. Robak member Agrotechnical Working Group, Agro Municipal Accountant, Supply Officer, Agro Dating Mayor, nga si SB Member Macaron Jesrel Templo Nuevo, parihong layabol. Parihong layabol ha. Sa pag-aprobar, ag pagbakay, Cori Belt Water Truck, nga nagakantidad, it 4,495,535 pesos and 72 centavos. No? Base sa ging pag-uwa nga desisyon it COA. COA Regional Office 6 from the Office of the Regional Director. Desisyon po yung raha nga nakitaan yun sanda. So meaning, may ebidensya, may probable cause, may prima facie evidence nga nakita. No? So, depende ron sa COA kung nanuruan ng recommendation kung pailan it civil or administrative or criminal liability rurayang mga involbado sa maanomalya nga pagbakal it rebuilt nga water truck.
10: Todo Berrada. Berrada.
17: Good morning, anay kay Toto John Briones ina sa Altamar nga tapos yon maghihit ko anang kabo-abo nga kanding. Kay Rinaldo Ingilio, kay Jidel Rico, ag kay nung Roger Delgado Makabalis, ha? Nung Roger, good morning. Kay Jima Fernando, ha? Ina sa Ligarda, Maynila, nga nagapamati man.
10: Todo Berrada. Berrada.
17: Si Katodong Rinald Banjola, nakasuosin niya siguro, nakastandby yun.
18: Radyo Todo Live Report!
17: O, i-check na ton sa mga natipon niya mga balita, ikainat agagaro akong hagyan nga sayak yan, hay na-aksidente gali. Ang mga nakainom ko noro sakay, may foreigner pa nga sakay. Okay, i-check na ton.
18: Radyo Todo Live Report! Report!
17: Direkta sa may Kalibo PNP sa mga natipon niya mga balita. Patrol, please come in.
19: Todong Jodel sa Atol Caraga Police Report pagalinya sa Atol Caraga Kalibo PNP inoro de Caraga Self Accident ina kinagunta di Caraga sa may barangay Babino sa Banwa Caraga Ita Kalibo Katodong Jodel nga ginkay purbaran itray Caraga Sangka Montero no akong sin based sa report sa Atol Kalibo PNP Katodong Jodel nakabaton sa Caraga ina itatawag mga 2:30 ita aga-aga no halin sa personal nanda Caraga assigned ito karon sa Integrated Patrol Deployment no IPDP sa barangay Kaano, no, gabi po na ni Caraga aksidente, ga nagkuntad sa may barangay Mabilo sa Banwa Caraga Ita Kalibo. So pagresponde, ita aton Caraga Kalibo PNP Katodong Gajodel particular di karon sa frente ita Jean F. Castillo Memorial School no, sa barangay Mabilo, no, sa Banwa Caraga Ita Kalibo runday Caraga Sangka Mitsubishi Montero Katodong Gajodel ay may una na karon nga damage, no, di karon sa may right side portion, no, itray Caraga aparte ko ga bihikulo kung sin ruray karang bihikulo hay inamaniho no itasang ka 51 anyos no Katodong Jodel nga gagaki nga taga barangay Pulo sa Banwa Caraga Ita New Washington may anak karaga sakay no nga taywa kabaga persona particular do anak ron nga 18 anyos nga unga Katodong Jodel agro anak ron nga igkampot no tanan sandara residente ita barangay Pulo sa Banwa Caraga Ita New Washington Katodong Jodel based sa investigation nga ginpatigayon itaton karon nya Kalibo PNP nga mga attack na alas 2 kaina itagahon ruray kay bihikulo halin iya no sa Banwa Caraga Ita Kalibo agpaadto na itdireksyon akong Banwa kat New Washington
17: pauli yon
19: sa may
17: pauli o,
19: sa party Pulo o muli na Katodong Jodel o galing pag-abot di karon sa area nga ron di karon sa may intersection no tanti karon sa may kurbada nga direksyon no pag intersection by tapanto ta Priones ginaaligar no itray kay driver nga naduaan kay ita control no sa manibela nga naging kabangdanan nga nag-overshoot no ruray karang bihikulo Katodong Jodel kayrong makita na abi no parang skid mark mga more or less about 30 meters pago no nagpundo ruray karaga
17: sa si napilukan aro driver aga-aga kung siin yang sandahali no kasi ro position nyo ta ita sayakyan nasa tama mata imaw no kung going New Washington ka iya beta imaw sa my right o galing ro anang ugo pabalik ut at Kalibo ang di karayo ta imaw banda inapok sa between no rikaron sa babaho nga bagay no ang di karayo sa pamilya Malbas ang Torres di karayo nyo ta imaw eh banda eh
19: oo. So, ray kira ka mga sakay, no? Pagod sa ronday kira ka insidente, ronday kira ka mga sakay, no? Hay, kinrespondiyan da, ita aton nga MDRRMO Kalibo Katodong Jodel kamanaman, do aton kira ka Kalibo Fire Station, no? Agagindaga sa sangka privado hospital, no? Partikular sa Panay Healthcare Hospital sa barangay Istansya, no? Para nga matawat na kakaigo kira ka atensyon pagbuong, no? Ronday kira ka mga sakay Katodong Jodel, daw ko na sambit karang nga apikulo matapos nga maimbulbar no sa nakarang sangka self accident ka ina ita aga-aga di ka na sa may barangay Mabilo sa Banwa Caraga Ita Kalibo Katodong nga Jodel. So recorded ron no sa aton karang nga Kalibo Municipal Police Station no ron na sambit karang nga insidente no matapos ang magkuntad po na sa may barangay Mabilo ka ina karang ita aga-aga Katodong nga
17: Jodel. So ginahambay nga self accident so uwa man imaut may nakabanggaan da uwa man may mga nadamay no
19: bali nagkwalang itimaw sa poste ita akel ko no nung pinaka right side na Katodong Jodel ay ito ka na tumama no ray ka nga pihikulo no nung pinaka right side nga part itray ka nga sagakyan siyempre sa Kwanabi no sa kurbada aga haabot na na rung pinaka poste no ita akel ko Katodong nga Jodel
17: iyon matangani man sa binitro poste o galing ay siyempre aksidente ron haabot na nakita ko tabi kay ina ay grabe tama akong dabalda kung siya kaya nirang nagabagabag ay sumugod yagi sa akon niya piniino ay aksidente agro akon niya pariente nagpadagagit minsahe man ag mga picture ko natabo nga aksidente kay ina taga-aga
19: may konsekwensya sa skid mark nga naging agyan na mga 30 meters patay rong distance
17: sa bago. Hamakon mo ta, no? Ruana nga kuan sa gansan.
19: So mahapa pataro kuan eh. Mag 30 meters patabago nagkapundo. pluray karaga bihikulo katodon sa del basement no sa investigation ita aton karang kalibo PNP no
17: pat sa may karga pa kuno kay ibang foreigner
19: ta negative kay daywa malaman iya sa naka-indicate no, sa blatter anaga
17: kasi kon wa gon pag ipa-record man ah.
19: O nga aga anak ro nga ikampo tur basi kun may pagkatisiti soy lang mga katodong hotel
17: may kano no, kay, kuno eh, may kano kuno nga sakay suno sa mga nagtagabang kay ina eh
19: ay daywal ay sa kun unga na naga anak ro nga first cousin no nga taga barangay pulo no tanan sa Panwa Karaitan New Washington katodong hotel saktang sa pia kabahin pagkaron katodong hotel no gin confirm ra katong ina ni sub sergeant Andrew Andrade no rong investigador no ita aton karang kalibo PNP no nga makron ginahuwat na lang danda no resulta nga naging patay dayon no kay Roday karang kalibo spotted no nga page katodong hotel gin forward na nandara sa regional anti cybercrime unit no sa Iloilo ag makron ay ginahuwat na danda no Roday karang resulta no kun ma-identify na no kung sino kararong nagaparagaan na nagagamit no itry karang account katodong hotel no kay sandagit abi karon may ma-experto no pag-abot sa nagkaraga pagpagusisa no sa
17: kung sa katon pa halin sa alima investigation it kalibo PNP pinorward yun ito sa cybercrime unit sa office no sa Iloilo no
19: oo
17: para ma-verify pagid kung doandang duda nga rangaray rin nagagamit makonfirma pagid ito sa Iloilo so both silingon may idea kung doon niya police galing ginapakonfirm pagid it mayad.
19: Oo,
17: para sa siyempre may mawawaw git kaya may mawawaw git.
19: Ay siyempre kinangan kita bi katong hotel dong confirmation karon sa atong taga anti cybercrime unit no kay sanda karong eksperto no pag-abot sa karang bagay at sanda man kada pwede nga makahimo ita mga request no katong hotel nga kinangan nun no para nga matrace git no rong sa likod ita ra karang page nga nga nag-share nga to nagbutang ita caption nga nagkwalita pop joke no sa karang eskwelahan ag confirm man kahapon nga may an-om no kabaga estudyante nga gin-invite no katodong Judel ginpaidago man sa siguro sa pagpagusisa katodong Judel pero wa pabit-abit no ita resulta kung ano karon tabo kahapon katodong Judel no sa rekrega pagpatawag no sa rekrega pila kabaga estudyante nga parang pambagay parang nakita abi nga parang mutual friend abi no katodong Judel agod nga siyempre maging subject man abi ron
17: kumbaga gina-trace makaron kasi may mga friend abi ro yon nya ron nya page no para hipangutana kilala mo ra kilala nyo ra paano nyo naging friend ra o di ba so may makasugid gid karon nga si Kwan don sir makara dayro grupo karon
19: oh do yung katodong Judel ag pwede man abi ron no pwede man din ron nga gabiton itato nga PNP nga mag-request kita parang cyber warrant baga no para nga ma-check ruray ka nga mga cellphone no itry ka nga estudyante agod na mausisa para makapulig pagit no nga matrace ruray ka nga responsable no nga nagka-post nga ra no katodong Judel nga nag-PR no itry ka nga pagkahawag dun sa pagamanunodlo kuray ka nga ispilahan katodong Judel una sa may barangay Puok sa Panwa Karaita Kalibo so gaban-gaban basi hindi kin magbuhay no masairan gid ra katodong Judel
17: ay, hindi gid ron diun sa dahi katugog ron makaron
19: oo di yung
17: gid no kung ako lang ani o kana mag-voluntary surrender ang magpakayot pa sa ilo sa PNP sa eskwelahan na kay mayor. Kasi roging posit eskwelahan, pero pagpasalamat sa atong alkalde ay isang naging tawaan na metal detector nga daw ang bilog. Durayang metal detector, ay makadetekra ko mga deadly weapon, no? Kung ano maduna ang mga kontraband nga daga. Metal, no? Itawo nga nagasugod guwa sa eskwelahan. So, babaho nga bagay na. Tapos ay, ana pa ta ritong i-share ang i-caption ay madaya laman ako't bumba ka na. Ay, walang nahigtan do bumba ka ron singawa sa gumumpat ay.
19: Gaobos diba? Ko rin manami ito lang kinobra. Ay, din o, oh, rung pinaka the best karo ngayon mo una. Nga mas may ganito, personal lang mong mag-voluntary. Imo nga
17: ipasenta. Ang kuya kako no, ay tauan tat kamara, higtan si imong kwan, alipudwan, agsindihan.
19: O, magpangayok at pasensya. At sa paano kung may una mata nga karapatan nga kwan karoon, at least ay makapahaganagan ka todo si Del nga. Siyempre maabot mag-yapon sa time, abi nga masahiran ka mag-yapon, itatong nga mga otoridad, na ikaw karoon responsable, no, sa likod, itry ka nga pag-post nga ka todo si Del. That's why nga, sometime mas timprano pa, ay mas may dagi, no, nga, mag presentar kay gagi no ku imo korga kagulingon no katodong Judel may kanta na
17: abi no, nanda hay manami abi ro andang ginaobra para kanda kun mga hinangay para kanda bukod at hinangay sa aton ni otoridad ay ang bukod at hinangay sa aton ni alkalde ero aton ni alkalde may kabagaka It's because ko mga series o mga bum joke nga ra, hay, pero atong alkalde, hay nag-provide itraya nga mga gamit, di ba? Nagakatabo sa ibang mga eskwelahan. May mga dayang baril, may nagabagarilan, may mga dayang siyaw, may dayang granada, di ba?
19: Yung latest makara, may unang baril na naman yung nadakpan.
17: Oh, sa Iloilo nga to, granada, kita nga
19: oh, doon yung nga ni Katotong Jotel, no? So, sambilog man doon sa mga pamaagi.
17: Ay, ano, kung uwa man lang kamo it maibulig, magbingbing lang kinyo kamo kinyong kinatawo sa binit. Ha? Bukikia lang. Ha?
19: Ay,
17: ano man nabi, ay, mahambay nga, social media create, kuan ko rin mo, ano ra? Okay. Social media...
19: content creator?
17: Hindi, rin nga, kuano, ano nga ni, hambay nga rin nga mga, ga-intra-intra sa mga ibang araw. Ha? Karayang mga ano nga ni tawag karon mga commentator ano tawag karon?
19: Oo. Influencer.
17: Oh, influencer, actor. Mm. Ay, ano na intra ta kamo? Obra ta kamo charili nyo di ta pag intra hero iba. Oh.
19: Oo, sa pila adlaw gitra ang kito na gitra na karang siko ka pirito.
17: Wawaw gitra. Wawaw gitra maguhod juhod sa aton ni awtoridad.
19: Mm. Eh ongoing eh. Aro investigation no itatong kraga baga otoridad kay syempre hindi man dapat pabayaan ka
17: todo kita nanda hinangay pero anda nga rong hinangay pero hambang-hambang bomba ano yung bomb joke isa crime ah ginakuan yun tama ka naghabig ut may layi nga ro pag hinangay sa bomba ay kaso tari mong abuton
19: oh automatic wa man kuwan kan liro ato nya PNP sa pagpadumdum ka todo kita kay maabo na karon na sampulan eh aw galing may una kita gi Japan sa Japan nga matingkaab kan pag no wa kita ga pamati no wa kita kapati kay gusto gid no nga matsampulan no kumbaga gina challenge gid no ratang talaga PNP katotong jud that's why nga may makaragyapon kada baga scenario no kada kadabo no kapingit iya sa ton sa probinsya kada ita akyan na katotong nga Judel samtang sa pia kabahin nurong sulumente kada nga naka baghak no sa ton kada nga doktora Felis Tumbukon Memorial Hospital roray kada biktima no ita aksidente nga natabo sa may barangay Tabayon sa banwa kada ita panga no base sa record sa ton kada nga provincial hospital nagabot mga tag na alas 8:16 kapo no ita agahon roray kada nga biktima no gasang ka senior citizen na katotong Judel no particular no sang ka babayi nagapagidaro ita sa 65 anyos nga residente man kada ita barangay Tabayon sa panwa kada ita panga no base sa record sa tonga provincial hospital katotong Judel while nga nagapanikangon runday kada nga biktima high accident ti imaura nga hasagi no itray kada nga sangka motorsiklo kabangdanan nga nakaangkon no ita pila ka mga lastro sa anak nga party kada ita gawas no nga kinangan nga iga admit no sa anton kada nga provincial hospital katotong nga Judel pero magguwas karon wa man kada mga aksidente no or mga madirgoon nga insidente nga ginpadangat no sa aton kada bagay pabungan no nangin matawhay rong Friday night no katodong Judel kapigit iya sa aton sa panwa karita kalibo ang bagay ni kaydit aton nga makapulisan eh swerte man no nga wa agid kat marespondi abi no sa pinakamagapan
17: hindi man magsaga kimoro Friday night nga matawhay ay matsan nag night nag Friday night out ka man yan ikon no
19: wa ito kita sa content paano pagkita nagulik kapot
17: aristo ka gali aristado galing tatos kami eh
19: kwan timpa paghuhaw ka po na ulit portenti kita na kwan nag-inuwan kita nga maghugaw ay galing ay pag-abot aton sa part kita barangay Arnas ay grabe tarong waswas ituan ay sinuway talaga ito basta kita naabot sa bagay katodong Judel kay mauano norong panyempo although may mga imbitasyon kahapon ay galing siyempre kinangan pa nga mag uli kay may pamilya man kita ginagawa

0: Aro among founder si Michael Pereira. Kita rin mga miyembro si Dayong. Ay,
1: pwede taron, pwede
0: ah, balik loob. Pero nagakatay kuno sandat kanding makaron ag nagasugil. Agale. Mao gusto nyo mana ni Reynald Pilok? Nali do Pilok.
2: Ay, sige,
0: makaon do Pilok nga ron?
1: Aman Pilok tray tao hay unod taron.
0: Makaon do Pilok nga ron? Sige gina, ginalin do Pilok. Ano nagaka? Ha? Ginalin do Pilok. Nalin do Pilok nga ron ay
1: tao nga di ko ginaalin ang damban nga pirmi at Pilok ro ginamban ni Michael Pereira nga ron.
0: Isakot ka nga ni. Hospital ka gid. Happy happy birthday anay ha kay Nanay Leticia Pereir nga naga birthday hinaga ha ina sa barangay Mabilo New Washington Aklan ay kaya nga ni nagakatay sa natkanding magkaroon ay birthday ni Nanay Leticia Pereir.
1: Magkaroon tayo kita maturon may pag matapos na gagi ay kuan
0: may mga sa para hindi na maghapon-hapon ay may mga linakga aron nga party ay, kanding
1: kuan. Ay pwede man doon kung nagpamati si Michael Pereir magkarahay
0: hindi ka maguli ay,
1: ay pwede taro kung may abiso tayo. Dapat mag-abiso.
0: Mga alas ka, no? Tres, no? Pwede yun?
1: Ah, oo.
0: Oh, pare Michael, tayo, eh, mapalista kami ni Katudong Reynald at ni Katudong Judjet sa imong kuan grupo. Nga balik loob, kumaga, kumpanyero.
1: Oo, oh, kumaga sigurado pala. Kung sigurado matay, dapat alas 12
0: pala. Dapat lang siguro ay pangagan natin kay paring Michael nga na si Boy Pilok. Good morning kay Boy Pilok.
1: Kay Michael Pereir, a.k.a.
0: Boy Pilok. Michael Pereir, alias Boy Pilok. Babong party ko kanding, doon yung pang Pilok lo itaw mukha mo ni Katudong Reynald.
1: Ayun yung namundo eh. Ano?
0: Tatay ko na sa natkanding makaon eh. Gusto nyo man na ni Reynald Pilok? Aman makaon no Pilok karon ay. Masi iba tayo kakaon Pilok karon.
1: Ahay ah.
0: Kaya dumduman lang natin niya. Dunisan ka si alias Boy Pilok. Ginibayag na makaroon. Ginibayag na.
1: Kaya dapat ay hindi nung pagkipatanon pero Boy Pilok saan nga pangalan. Dapat ay perming ka sokpon doon katotong judel. Agad nga ina na yung makilala karon.
0: Ang bang mata ni Ampod Lionel Valencia ay manami ko. Hasamita na yun siguro Pilok nga ra. Sige yan yung tics ka ko na i-bulgar tagit ka mo.
1: Ginaalin na, ginakilap na no?
0: O ito lang kuno hindi na sa bagay ni Michael kita madiretso. Ito lang kuno na mga haon do. Kwan, Pilok at kanding. Paom na pilsin, iwaman kami gainop hard.
1: Oh.
0: Ah, paom na ha, yagturan ka kanina mo ni Katudong Reynald. Ano si Lilia ka nabi mo gina-invite.
1: Masikon, pag-abot kami doon na na iwagid ha.
0: Ay, di kon managoy imaw pang puguhon tara manok ang mga mangga inang kabuabo.
1: Eh, bisan mga alas dos ay pwede. Oh.
0: Yan mga butang taman alas dos. Maghapon-hapon matsangkere. Oh, paring Michael, pahaom. Oh, hayo raon, nagapangangayon mo. Mana, bisita ka mo iyang daywa. Sige. Oh.
1: Sige.
0: Doon na ron, ha? Oh. Pag hindi ka nga ni magpakita, laman ka ng pahayagan sa Lunes ka ra.
1: Tapos, kagit ba'y Pilok?
0: Pampagod vibe bro Pilok karon pre. Pampagod vibe bro. Ah, pampagod vibe hindi man yan makaw bagahibo matabagaron. May Pilok ang sa uwa basta si Katudong Reynald okay na yes ya.
1: Sigurado. Oh. Kontra may kwad.
0: Ambang mat ani haraw may nag-intra pa gid si Rapi Sailog no. Idol do Pilok. Do pinakamanami nga party it kanding. Aba, ay samitan tayo no na ro Pilok. Kung maunor alas ako.
1: Sige, abe.
0: Basi ibang ba-ba, tagi na pakaon. Ato, sige yun ah.
1: Sa dalagang atong channel, Noro, atong nga matod karaga report, no, alin niya sa atong karaga kanibu municipal police station, no, iba paga baga PNP station sa Primero Distrito ko atong niya probinsya kara Ita Akan. Sige po, para sa Todo Pirada, ako man si Katodo, Reynald Banjola ng Radyo Todo, kaibigan mo.
3: Radyo Todo, live report, bawat balita, hindi palalampasin ng Radyo Todo, Radyo Todo.
0: Abugid niya sagamat ka Todong Reynald Banjola, direkta nga nag-report sa anak karanga area of responsibility sa una distrito ko aton nga probinsya Taklan. Ang salawi kain naton ngayon dong, ang Pilok Baw. Matsa may hagubtan ta si Maninay Bingay Almanon nga ra. Hahaha, matsa may knowledge ako sa Pilok nga ron, idol. Abo sa rekto karon. Ah, tamay, may idea, gitara. Manami gin mata ko noro Pilok karon, Maninay Bingay. Ha? Manami ko noro Pilok, ginalin doon ay. Amat, kabaabong ginabaligya sa bagkimoy na sa rekto.

0: Inosente ta kami sa mga pilok-pilok. Ramon taro kanding kon yahagon doyon bukod ta kami inosente. Ote sige, si katodong Rolly Boy, i-check na to, no? Bago naton agtunan do aton yung mga nakalinyada ng mga isyo ta upang doon makaroon nga adlaw kara itas Sabado, no? Ayan na. Si Governor Juan Miraflores nagapangayo it otoridad sa sangguniang panlalawigan para sumugod sa sangka Memorandum of Agreement. Kaibahan dong pagkor or dong Philippine Amusement Gaming Corporation agrong Department of Education or DepEd para kuno sa implementasyon it mga school building projects sa probinsya at Aklan. Wow. Aron manami ra, no? Ayro problema naton do kakuwangan it mga pasilidad like school building. Ayan na masabat yun da, no? Akon magmaura kasi ro aton yung gobyerno nasyonal may makaroon man niya programa o haraman may masugod man doan at pagkor kay bahando DepEd maobrat muwa, no? Para sa implementasyon ko mga school building iya sa bilog nga probinsya at Aklan.
1: Todo berrada, berrada.
0: Ro ginamando itsanggo ni ang bayan through resolution sa miyembro it back iya sa banwat kalibo mataha back mando ginaistoryahan naton ay bumakpire ta sa sangguniang bayan ay uwal ta sa alima kasi gina manduan rubak nga magkanda kuno ita post qualification ag site inspection ako sangguniang bayan nga rubid sa awards committee ro maghimo sa Kalibo Memorial Park ang crematorium ay palin ay wawot amana sa among alima tapos yut tapos yut amana sa among alima una ut amana sa estados ita project implementation may punto man do aton yung mga miyembro back no para una ut amana ron una ut amana sa status ko ginatawag nga project implementation the project is already under contract implementation. Oh, may point ang back. Ngani mana, ruinyo tama ng Sokton, do Municipal Engineering Office, Agro Project Monitoring Committee, sa ginahambang ninyo nga post-qualification, kasi nauna utas sa ginatawag nga procurement state rubak, sa anda ka nga pangsyon, may punto man. Mga katodo, wautay! Wautay sa andang alima eh. Inautay sa ginatawag nga project or contract implementation. Gina-implement na sa kontraktor. Hindi man gani ang kontraktor ang nag-implement. Ang nag-implement, ang subkontraktor. That is bawal. Dapat i-dismantle taning mga subkontraktor kay kung may problema sa proyekto. Sino ang Sokton? Magatugor, anda yun.
1: May punto ang bawat komentaryo.
0: Dapat gidman nga i blacklist. Aro mga naga-subcon nga ra nga may mga milagro nga gingimo sa mga proyekto it banwang kalibo. Hindi lang gid siguro kalibo.
1: Rentillo, komentaristang walang sinasanto.
0: Ang numan siya, nagawawaw na subong. Ay ginahugat yun lang naton do recommendation it kuwa kon pailanda sana ita civil. Or administrative or criminal. Si Katodong Rolly Boy mula sa bayan ng Arriba, Numancia.
1: Radyo Todo Live Report.
0: I-check natin sa mga natipon nga balita. Patrol, please come in.
2: Katodong Radyo Del, no? Yung kumpirman ko ato nga tanganan Municipal Police Station Bilagi kay Staff Sergeant De La Cruz. Larong nasambit nga SUV or Avanza SUV color itom ay nagkapabilin niya po nila sa kaya nasan matapos nga mag-overshoot, no? Sa National Highway alas 2:40 ng oras tapos bahay ng barangay taga sa Manua Itangalan na konsyensya no sa aton nga Tangalan PNP nga rong driver gin kina kay Ali Matar Dimaro 50 years no ag sa kamuslimo ya pero nag-star sa bahay ng Isla Itburakay sa Manua Itmalay sa alin sa kanilang patukot sa iya sa bahay ng Kalimbo kaso nag-overshoot po dahil at nag dahil na lost control ang nakapagmaniyo, apil pa ay magasa yata ay madandog rong kartada katulong Judel, no? Sakay, rong at pagid, no? Aroanang asawa, rong anang aunga na may asawa, agarang asawa, agarang ako balindima sa datanan, pero rong driver, wak na magdarapabilis, wak na magdarapabilis, pero rong karga sa kainana, na at ay gindagat sa ospital ko, ato nga Municipal Disaster Reconstruction Management personnel, para matawad sa kakasibok nga pagpabugong, no? Ginawa sila lang, ano sa ato nga tangalan PNP, rong sangka towing car, truck, no? Para nga amorong mag...
0: Nagbumaliskan nga to ron.
2: Yes, o, katotong Judel, no? Nag-overshoot, nagbumaliskan ba sa ganas, no? Rong nasambit nga...
0: Ano, mechanical PNP? O human error?
2: Ay, human error na lost control naman po dahil madalog eh.
0: Mm.
2: Dasig na
0: gano'n. Madasig. Ang sayon man ninyong maugan-ugan kahapon.
2: Ang tablong man o karasada katulong.
0: Iyan man tikara sa mabilong ara, human error man ay matsa na lost control man yata kapauli yun. Posible na kainom.
2: Oo. Sorry yun nung nabuo natin yung mga information. Ano sa ato yung tangalan ang PNP? Kagabi man, sa ka vehicular accident man sa Buya, sa barangay ka lang, kahit manuwa it makato particular. Ikarot may bypass road, no? Nga kusin, nagkasunod ng gani, no? Rang nasambit nga sangka six-wheeler truck at sangka motorsiklo, nagkasundan kung motorsiklo na una, at Diyos ay nasa chat, anay sangka ten-wheeler ng truck, no? Dahil nga imaw na crash down, pero pagkabuti sa aton nga magkato PNP according, sangka Master Sergeant dito yato, nga naayos at anak, regluhan ay matarang magtibang bahay po dahil limat mas grabe. So, ano na yung kongkara ng mga lasto, ito sambit mo yung radyo, ito sambit nga motorsiklo, no?
0: Okay.
2: Sa M-Swipe, no? Sabahin, itmanuot labas, sa pagkano pa makabalit. Rong nag-responding ng mga polis, no? Ano sa buabi, sa ka-self-accident man, sabahin, itmarangay Unidos, ang nag-respondingan, rong aton nga nabas, municipal police station, but until now, pa makabalit, kaya sa aton nga, naman siya polis, no? Rong nasambit nga, responding police officer, na nag-responding sa nasambit man nga, self-accident, sa bahay ng barangay Rodriguez, makarong gigamang nga agahon. Sila nga mga municipal police station, huwag nga mga reported untoward incident, nga ginrespondihan rong aton nga mga kapulisan. Yun initially rin, umatod ato nga report, no, Bishop Rifael, sa Surilan, nga nag-report siya sa Manuat Numancia, partikular sa Numancia Municipal Police Station, para sa Tudo Birrada, ako naman si Katodong Rolly Boy, Ere, Rayo Radio Tudo, kaibigan.
1: Radio Tudo, live, report, report, ang bawat balita, hindi palalampasin ng Radio Tudo, Radio Tudo.
0: Abogid niya, salamat Katodong Rolly Boy Herrera, direkta sa Arriba, Numancia.
1: Todo Berrada. Berrada.
0: Good morning anay kay Brother Jaymar Carpio Juliano it New Washington nga nagapamati man katon makaron sa aton karang pagpangalagad. Makagam-kagam aberon idol. Iwa nga ni kibisan ano inyong hambag inusintit na kami ni Dingdong kung mga pilok karon. Kung mga linagat ang balinghoy ro. Di ba dong? Pinayukan. Ha? Ilang bugan yung doon atong plantasyon niya to dong? May tatlong bugan, apat. Mga apat bugan yun to, o tatlo, no? Wapang ayang mga Disyembre pata to eh. Mga Disyembre pata namon harbiso ni Dingdong ramong tanom nga to.
1: Rentillo, komentaristang walang sinasanto.
0: O, sa ato niya pagbalik, ha, ro, ika-third part o basiris, no? Kuraya nga rang desisyon itakowa. Ha, saging bakay nga to nga rebuilt nga water truck sa Banwa itanuman siya. Tapuson tara, no? I-plaster naton ang mga katuto. Kasi hambay ko, kung basahon naton do 20 pages, ay hilam-hilam munta, hindi nyo maintindihan. May drone niya, i-kwan naton, part-part-part yan, no? Per second, third part of a series, no? Ayan na, may 18 to 20 na kita, no? This piece naton, agtunan do, facts of the case, no? Para maisaala-ala ninyo kung ano ba talaga ang nangyari, no? Eh, matsabati ko ro, pero losses machine nga ron, may ginahugat man nga report at findings ni karon.
1: May punto ay, ang Diyos bawat komentaryo. Ay, Diyos mio,
0: sa tagarapa, hindi na kita makahalin-halin matang-tang sa Banwat Numansa kung mga issues nga rin nga na-discovery.
1: Todo, berwada,
0: ay, Raya, it's involved of public interest. Ha? Kaguoy, kararo mga taxpayer. Akon mauraro natabo ano yung pyrolysis machine, kuwang-kuwang ron niya 14 o 15 milyones.
1: Todo berrada, berrada.
0: Ay, amakon mo ron, rokwarta nga amulit, nga hindi mapuslan, hindi magamit. So, balikan tara ha, oras sa Pilipinas, alas 7:04. Agroraya nga oras, agbalita, ginhatod kato ni ta San Miguel Pilpilsin, the true global Filipino bear. Magabalik ako, pagkatapos si Jamagra.
1: Marcel Rentillo, komentaristang walang

0: mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ang digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako nga pala si Babe Spinelberg, isa ako nagpapatunay na sa paggamit ko ng More Power Probiotic Cookie, may napatsyagan ako sa akong yawas na nagnami akong tubog. Ilang araw lang akong nagamit, 3 to 4 days na detox ako. So ngayon, tuloy-tuloy na ang gamit ko ng More Power Probiotic Cookie. Kaya kung sino man na wapakagamit, mag-try na kamo at manami ro impact sa akong
1: lawat. More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod: St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Niknik Store, Libacau Public Market. Pukid Store, Atavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drugstore, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maypass Pharmacy, Poblacion, Numansha. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
3: Life Extension Vitamin D3.
4: Pwede ba makausap si Sir Roberto Laceras?
5: Yes. Hindi nagpunta ko dyan, nagpa-check up ako. Tapos pinakita ko yung record ko sa kanya. Sabi ni Dr. Sol, oh, meron ka palang cancer.
4: Okay.
5: Tapos binigyan niya ako reseta, Life Extension, Vitamin D3, tsaka yung anti-cancer.
4: So, tinake po ninyo yan?
5: Ay, tinake ko. Yung Vitamin D3 ninyo. Okay. Tsaka yung, ano, yung Q10.
4: Okay, tapos sir, mga ilang buwan before po natin na experience na parang nag-improve yung condition po ninyo?
5: Siguro mga 1.5 months.
4: So ano nangyari sa cancer po ninyo?
5: Sabi nila sa akin, cancer-free na raw ako. Oh. Sabi ko ganyan, Dok, okay naman ako, ganun-ganun ko. Yung doktor nang nag-okay ka sa akin, tinitake mo, gumano lang sa akin. Sabi ko, vitamin D3, tsaka yung mga nireseta ninyo sa akin. Sabi sa akin ni, okay naman na, wala ka naman problem. Yung pinsan ko nga rito, sabi ko, magpa-check up ka dyan sa Life Extension. Mm-hmm. Kasi hindi ano daw siya, hirap na hirap daw siya makatulog. Sabi ko, ako dyan, vitamin D3, niinom ko lang ganyan. Masarap ang tulog ko. Malaking tulong ang Life Extension para sa akin. Full name, Roberto Laceras.
4: And teka, saan po kayo, Sir Roberto, dyan sa Tacloban City?
5: Senator Inahe.
4: Ilang taon na po tayo, sir, ngayon?
5: 57. Ay, sa akin, nasasabihin ko lang sa mga tao makakaraano nito, malaking tulong sa aking kalusugan ang Life Extension.
3: Life Extension Vitamin D3. The number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3. For longer life. Longer life.
6: Cheers sa barkada nating Night Shift! OT! Breadwinner! Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap din namin, swabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
3: Santon Gold Coffee Mix.
7: Ako si Amelia. Pwede pagig ko sa mabatian kong Santon Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant, anti-aging.
3: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Red Horse Beer. Manamit, suabe sa kada tulog. Sulit ang inumay. Kasangga mo sa relax sarap.
8: Red Horse Extra Strong, the number one extra strong beer in the world.
3: Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suwate kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
9: Bitin sa internet? Never! Sa PLDT Home Fiber Prepaid, tuloy-tuloy ang pagla-live, pag-aaral at streaming. Dahil sumaksis ka sa Unli! Free Unli Wi-Fi for 30 days at reloadable pa! Mag-PLDT Prepaid na! Visit pldthome.com to apply. Promo runs from April 1 to June 30, 2026 per DTI Fair Trade Permit Number FTEB-252384 Series of 2026.
3: DTX 500! Alagaan ang iyong atay! Sa pagganito ang tagasala sa ating dugo! Mula sa mga nakakasirang toxin sa ating katawan, mag-DTX 500 upang ang atay maprotektahan mula sa pagkasira. Mag-DTX 500. Araw-araw, bibili sa mga butika. DTX 500. D3 Bio.
10: Ako si Jomer. Tutumargit ko sa D3 Bio kagang bilog ko nga pamilya para maligawan ang infeksyon tuga sa mga virus kag bakterya.
3: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Kumakal sa mga butika. D3 Bio.
11: Si Ma'am Annabel, nagnueva isi ha.
12: Try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin. Tapos nung, nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang kasi ito ah. Lalo na may sakit ako sa puso ko yun po. Hindi ako nagpapalpit eh. Sa puso, kung kami nag-coffee ng rice coffee.
11: Thank you very
12: every
11: much.
12: Morning. At saka minsan po gabi, habang nanonood kami ng TV.
11: Tama, ganyan. Tama.
12: Well, marami pong salamat. At 1 year na po kaming uminom ng rice coffee.
11: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
3: Todo Berrada. Berrada. Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, Radyo Todo.
13: Good morning, Anay, ha, sa mga Actuda members, no, nga nagapamati makaron suno kay Will Andrade Tambong, no, kinapatamyaw na gid ro mga Actuda members, ro mga taga BGMP man ha kinapatamyaw, ah, ro mga taga BGMP na luok nakatutok man sa aton karanga programa.
3: Todo Berrada. Berrada.
13: So kahapon do aton nga ika second part ag makaron do third part, di karon kita sa ika page 18 of 20 pages nga desisyon pagatara ha sa appeal, di ba? Una abi karay nakitaan nga matsa may irregularidad. So ging pa-explain sanda ang nag-explain do rayang mga responsable ag hadinay ngani ay bangod ngani nga uwa maka sampot sa tamang oras or ging takda, no, or ging tagana sa matag-od nga istorya.
3: Berrada.
13: Kung identify itakuwa aging basa naton kung sino ro mga person nga na-identified as liable, under sa notice of disallowance, mga katulog. Now, iyagon kita, no, ay may mga nakita pagit abing iba. Ro participation of other officer not include in the notice of disallowance, mga katulog. The foregoing discussion pertains only to the persons identified as liable under the notice of disallowance. Nevertheless, in the course of resolving the present appeal, this office is not precluded from taking cognizance of the participation of other officers whose act or omission are disclosed by the evidence on record, particularly where such participation may have materiality or materially contributed to the irregular expenditure such binding, however, do not constitute a determination of liability against officers who were not included in the notice of this allowance, as they were not made parties thereto and were not afforded the opportunity to be here in accordance with the requirement of due process. The record reveals, ayan, the records reveal that Arvin G.C. Tolentino, LDRRMO 2, had multiple and significant role in the procurement. He not only indicated acceptance of the delivered water truck by making the inspection report and acceptance under the acceptance column as complete, but also as the requesting officer prepared the purchase request and prescribed the technical specification and documentary requirement for the procurement, including the submission of the LTO certificate of registration and the transfer of ownership document. Kasi Roraya ka naging bakay nga water truck nga maanomalya, ha? Hayuwa pa tara matransfer sa pangalan it LGU, ha? Ito pa tara nakapangalan da sa second hand owner. Kasi may first hand owner to the second, ang third hand owner ko taro LGU, kuraya nga rang water truck ko, no? Ha? Mga katudo. Todo berrada. Berrada. This document would have readily disclosed that the delivered unit was a rebuilt water truck and that its registered owner was Santik Pacific Logistic Corporation. Aro'y nanging hambang wa pata makarehistro na sa municipality dito naman siya. Rather than BMT Marketing, dayro una, rayro pangaywa gali, no? Rayro pangaywa, no? Santik kita kararo first hand owner, BMT the second hand owner, third kunta is the LGU naman siya. Despite this patent discrepancy, the same officer thereafter participated in the acceptance of the delivered unit by indicating under the inspection report and acceptance that the delivery was complete. Ayan. The foregoing circumstance indicate that Mr. Tolentino likewise had substantial participation in the transaction. Ayan, hindi ka man gali kara pwede makadayagan. Ha? Hindi ka man pwede kara gali nga mahambay nga makamaabsuelto ka, no? Maging liable ka man, no? However, considering that he was not included among the person held liable in the notice of this allowance and was not afforded an opportunity to be heard, this office make no determination as to this personal liability in the presence appeal, no? Nevertheless, the foregoing finding shall be referred to the audit team leader and supervising auditor for appropriate evaluation and action, including the determination of whether the issuance of supplemental notice of disallowances of such other appropriate audit action is warranted consistent with existing audit role and requirement of due process. Ayan. So, i-evaluate pa kung pwede mang ihingabot no rayang sa bilog nga ra, idugang imaura. Todo berrada. Berrada. Ruling. Ayan. Wherefore, premises consider the appeal dated August 12, 2025 filed by Dominador M. Alindato Jr. et al. Is hereby denied. The appeal dated December 19. Todo berrada. Berrada. 2025 filed by Honorable Gisrel Templo Nuevo et al. Is not given due course for having been filed beyond the reglementary period. Accordingly, notice of this allowance number 25-002-100-23 dated June 19, 2025 covering the purchase of a rebuilt water truck by the municipality of Numansa Aklan in the amount of 4,495,535 pesos and 72 centavos is hereby affirmed. The audit team leader and OIC supervising auditor is directed to evaluate the properties of issuing a supplemental notice of disallowance against Arvin G. C. Tolentino, Local Disaster Risk Reduction Management Office 2nd, is warranted. Ayan. So, order. Oh. Copy Parnes Carraro back. Aga kamanamando kwan, council at mga appellant, no? Nanday mayor, nanday Maria May Templo Nuevo, no? Aga nanday Arby Ratay, no? Stephanie Maria, Hannah Grace Namayan, State Auditor, the Mayor Accountant, Alexander Julian, Assistant Commissioner, Joel Istolata, Assistant Commissioner, Commission Proper Adjudication Section, ang Local Government Audit Section. So may mga kopya kung sandara, kuraya nga nga order. So rumadason ka na, ay agtunan taro facts of the case. Ayan. Ag ro recommendation and the decision ko Commission on Audit kung baga sandarahay pang pailan yon ita formal charges pang kasuhan banwa ba o ay makaguguoy mandayang ara mga empleyado ha nga kunta ay nagapanrabaho ta kamong uwat sakit uwo agwa ta ita problema ay nano hamat maura nano ro na tabo abi hambay man kamo ha nga na pilik mata kamo pag tanaw ko sayakyan o basi sayod nyo nga rebuilt do sayakyan ay pinilit nyo aging lilungan nyo sa dokumento ag hadakpan ta kamo sa LTO registration.
14: Todo berwada
13: bukon galit bagko bukon galit branyo ro nasambit ka nga water truck. Oh, hay dokumento mismo gahambal. Nga ibat aro santik anaro first hand owner. Haagto ta sa BMT nga to. Paagto rayon sa LGU naman siya.
14: Matalinong talakayan. Masarap pakinggan.
13: Oh, o kon may natabo nga conspiracy.
14: Ah?
13: Yan lang po ang ating sinasabi. May nangyaring conspiracy. Ayan. Ha? Ah? May nangyaring pagsabwatan. Yan lang po ang aking masasabi. Kaya nga, kung kayo ay magsabwatan, normal na pananagutan nyo ito. Ha? Kung sa mga Tagalog pa, sabta ninyo. Oh, ha? Sabta ninyo kung paan ninyo sabtunda. Kasi ginakonfirm mo sa desisyon, nga tanan ka mo liable, pati rayang si Tolentino, ha? Ginapananaw pa, nga maging liable man sa acceptance nga kuno hay kompleto won gali uwa pata ma-transfer in the name of LGU naman siya rong nasambit ka nga sa yakyan ay sino ka panag-iya.
14: May punto ang bawat komentaryo. Ngayon doakot niya pagutana.
13: Sa Lunes, dugangan natin da mga katulong.
14: Matalinong talakayan. Masarap pakinggan.
13: Ayang agang na siguro nga matawagan natin si SB member Rimar Ribaldo. No, pasinsya kita na ya. SB Rimar. Ay pila lang abing minuto ho. 6 minutes. Ay 7:24 na, no? Matsa maayang-ayangan yung tagin siguro kita kara. Ha? Good morning, anay, kay Sarhinto Romel Morato, no? Nga nagapamati man makaron sa aton karanga pagpangalagad. Ha? So, good morning, ha? Kay Sarhinto Romel Morato, no? Ang kama naman, kay Nang Hilda de Leon Igos at kay Nung Buying, no? Nga nagapamati na sa Tigayon.
14: Todo berwada! Berwada!
13: Tao ko nagabos ak imot kahoy ra makaron. Ay, nako. Good morning, anay, kay Ramon Salido, no? Kay Aristo Natividad, no? Ay, ginapatamyaw na si Angeline Salazar. Ag Aluna Kutas of Libacaw Aklan. Good morning sa mga taga Libacaw. Ag si Manolito Manalo, no? Ag kama naman, no? Sa mga taga Aquino Ibahay, no? Sa mga Aquino Ibahay, nahulugan siguro ng driver ng van. Ropamilya, no? Kokaina kamag-ating ka to eh, no? Good morning, sir. Kamusta po? Update sa may Aquino Ibahay. Natulungan siguro ang driver, ano, natulugan siguro ang driver sa band. Hindi kita makahambay karon, no? Hindi kita makatawit kung anong komento, no? Itugyan lang natin sa investigation at police, no? Kay Jim Rep Aircon, GM Rep Aircon Home Services. Ayan, Luga Pangutana, no? King suog po na abe, GM Rep Aircon Home Services. Kapangutana, no? Ay, ambay ko, hindi ako makasabat kung hatugugan o ano, no? Kasi, according kay Katodong Rolly Boy, ay matsa, ano, human error or mechanical error.
14: Matalinong talakayan. Masarap pakinggan.
13: Okay, sige. Palunisan natin, dudugang pa natin yung mga diskusyon, mga katodong. Now, according kay SB Rima Ribaldo, may hakita ko ni mong site, kung inkaso gidman nga madayon do pag porsige nga mabutangan it ginatawag nga sub station it kalibo PNP, no? Kasi pabor ta kanday Colonel Vargas day, no? Good morning ha kay Police Lieutenant Colonel Jeric Vargas, no? Pabor ta kanday, no? Kasi kung agahon nakikita taro ato nya mga kapulisan, oh, hindi man sana makapanilong di karon sa dating Captain Helmy Harris kasi under construction yan eh. Ag delikado, basi mahugugan sa da kung ano mga debris na sa ibabaw, no? Kara lang ginsanda sa dating 7-11 marketing, no? Aguna kay Manang, kapag panilong sa anang payong, no? Kung maasaw-asaw eh. Kada agahon, pinas kainan, naagyan natin. Kaya huwag taro aton yung mga PNP nga ginadeploy akong aga-aga. Why? Amat may aga-aga. Kasi may mga naga-jogging, naga-walking, naga-ersisyo. May mga naga-sumba. Ha? Gabi yun gid kun Sabado. Ha? Ang mga katudo. Oh. Ay kung mag-asaw-asaw, okay, di ka lang sa nagpa-iple. No, sa kilid ita building ara sa Canto Trisal Street. Oh. Kahapon, naglibot kita iya sa plaza. May nakita ako, di ka sa may gallery. Ay, ugaling, hay. Bagaligyaan nyo, tagalit cellphone. Rosambilog nga to hay kwanto tagrayang automated nga massage machine, ha? Alas 10 ga bukas. Ah, ginapaupahan yo tagali mako ni karo portion nga rat galeria. Ha? Ay pinangutan ako kung sino tagana. Si boss, si boss po, si boss.
14: Matalinong talakayan. Masarap pakinggan.
13: Ah. Ay ginapaupahan ko no para makakwarta ro tourism. Oh, medo. Rindu hambay, ha? Pero may madumduman ako, eh. Beyond the cameras of man, di ba? Kaya, pilat ang kakwando anang ging occupy. Nga hambay ko, kundi karat akong tatawat ispasyo ro polis kasi naging katuwang man ko aton nga LGU, naging katuwang man ko atikad, no? Kung mag-ati-atihan, ah, nga may andao na nga silungan, nga hindi yun magdinayagan pakita rito sa may Jaime Cardinal Sin Abinyo, ay. Ging obra o tagaling bagaligyaan, abi ko tahay mga showroom, taunarot, mga kuano, mga manami nga costume, no, nga ginadisplay una kada matapos do festival, dagon-dagon. Ay naging showroom at silpunan mga katudo.

0: balonisan tanga ni Rosel Punan niya ron. Istoryahan tat mayad ron. Pero importante ro aton nga pisan order do aton nga PNP ya sa sentro kung may maglinagsan. Pagsalita, sol, na problema nyo na dito na si... Iyaro sentro ni Karay. Ayaw wag do Captain Hilmi Harris eh. Masasuluhon yung taruna ron eh. Bumang ikay papapat. Butang utat National Library ni Karon doon eh. Mataas, walang mabawa. Last do idagom ko no ay Madam Lorin nga pinyahan katodong Jodjet do sa idagom karon. Ha, tagpinya ni Lorin. Yan ako bumibilib sa idol ng pay- Takot niya pagpangusisa. Nang ginahiin na hayaan basanan. O, tunaw yun doon sa bilog naton sa mga landmark iya ha. O, kita turas banwa sa aton karaga pag ililima o makaroon nga adlaw karita Sabado. Agosto 1, Dagong 2026. Standby sa masunod nga programa. Susunod na todo komentaryo with katodong Jujeta Jet Reyes. Naging katuwang kapartner technical ang local version ni Ding Dong Dante siya sa Radyo Todo. Ako mando inyong anchorman. Ang alarm clock ng bayan, ang energizer ng bayan, ang vitamins ng bayan, tagagising ng sambayanan. Idol Judel Rintillo po lamang. Abugin niya siyamat at magandang umaga, bayan!
1: At inyong napakinggan ang Todo Berada. Todo Berada. Todo sa balita. Todo sa issue. Todo sa entertainment. Todo sa serbisyo publiko. Sa nangungunang radyo sa aklan. Radyo Todo. Radyo Todo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
1: Roma Kapitulo 12 Versikulo 2. Huwag niyong tularan ang mga pag-uugali ng mga tao sa mundong ito. Hayaan niyong baguhin kayo ng Diyos sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong mga isip para malaman niyo ang kalooban ng Diyos. Kung ano ang mabuti, ganap at kalugod-lugod sa kanyang paningin. Ruatong pagkaunit kagag, makarong adlaw it Sabado.
0: Todo komentaryo. Todo komentaryo. Walang kinikilingan ang opinyon. Malalingan ang investigasyon. Ang investigasyon. Ang bawat bitaw ng komentaryo may punto. May punto. Todo komentaryo. Todo komentaryo. At ngayon, live mula sa Todo Broadcast Center, narito ang inyong komentaristang walang kinakampihan. Sa ngalan ng katotohanan, 88.5 FM. Radyo Todo. Mapasaway sa lipunan. May rest back na. Mabilis. Sabi, Papa Wade, Jujet, The Jet Reyes.

0: Maliwanas ang panahon. Bisan kahapon naguwan pero kaina timprano pa nagbutlak si Haring Adlaw. Kaya manami panran kaina. Mahida ito nagmahilwayon nga agahon aklan sa 327 barangay nga nagabilog sa Bugos nga probinsya. Yapak Balabag Manok-Manok 3 barangay sa Boracay. 16 nga barangay itkabisirang Banwat Kalibo. Maayong aga panay bilog nga Western Visayas. Ag sa mga nakabugtaw woman, dapat yang magpasalamat kita sa Diyos sa nakabugtaw pa kita. Magandang gising, Pilipinas! Nagapangalagad na programang
1: Todo Komentaryo. Todo Komentaryo.
0: Adlaw kitang Sabado, baw intradagid, unang adlaw sa buwanit Agosto. Solo sa mga katiguangan, Agosto ko no buwan ita tigkiriwi. Tigkuriit. Pero ako nagapati nga rong buwan itigkuriit. Bilog ang adusi buwan sa mga tawong tamad.
1: Mga pasawa.
0: Agmay sakit sa bato. Batugan. Pero sa mga nagahugod at naghimakas mata, what crisis? Mangin ka partner sa technical side, Engineer Dingdong Rubiso. Inyong kamano-mano katuwang sa pagatulid mainit na gabaga. Nag-aaso-aso pa nga ni nga mga balita sa Guwag Sugurit Provincia. Hasta kita las 9:30.
1: Mabilis sa himpapawid to get the jet ray.
0: Jet Reyes po lamang. Bukas sa Bonyalinya, 268-4456. Nagabaton kon may suwestiyon ka mo, komentaryo, pananawan, opinion. As usual, kung huwag kamot landline, huwag kamot pantel ko. Kapinuna ka mo sa mga punta't bukid. Una ka mo sa magayo ng mga baryo at sityo. Huwag pantel ko, basta importante dingdong. May cellphone signal, load ka. Kung may data, may internet connection ka, mas guwapo pagid. Reklamo sa mga uyaya. Irresponsableng empleyado, pisalit, gobyerno, pati sa privado, concern sa inyong barangay, importanteng panawagan. Ipadagay niyo mga mensahe sa numero 09500-886660 ang numero ng bayan.
1: Todo komentaryo.
0: Siyempre sa amon ng official Facebook page, Radyo Todo 88.5 FM. Agsundin niyo kami sa among official website sa www.radyotodo.ph.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, Radyo Todo.
0: Ano mainit ng mga balita lokal? Una kita sa panyempo. Update na ihalin sa Weather Bureau Pag-asa. May weather disturbance, LPA, low pressure area. Base sa data at pag-asa, sa distansyang 960 km este, ita southeastern Luzon. Rason nga rong panyempo sa bilog Bicol Region, Samar Aglaite Provinces, kay bahandong Biliran Islands, Central Visayas, rong Bohol Cebu, Provincia at Quezon ag Marinduque, maka-experience at kung kalit-kalit nga pag-uwanugan at pag-dug-dug-dug, bangod kong extension o ginatawag trap it low pressure area. Sa nabiling nga parte at Pilipinas, kay bahandong aklan, kung namat, maka-experience kita at magugag-umon man nga kagangitan, may una nga magakagaka nga uwan or pagdugdugdug bangod mata kung localized thunderstorm. Pero posible ha, rubahag landslide, yan ay pamatsyag ang kamuuna sa mga kilid sa pa-suba ag sa mabukid-bukid nga parte ko ng probinsya sa mga posibleng landslide ha, ag plus flood. Rohangin matagbaybayon sa bilog Pilipinas, nagapabilin nga mahina hasta kasarangan. Temperatura sa Metro Manila, gaabot sa 32.1 degrees Celsius, wat yabot dong heat index. Kasarangat init. yakaton sa Aklan, especially sa kabisirang Banwat Caliboraton nga temperatura gaabot sa 30 degree Celsius. May porsyot kalibong may sangkiling gayom. Agko naman, mayunang pagdugdugdug. Hindo ng gabi, rong temperatura 24 degree Celsius. Posible rong pagugan. Hindo ng gabi, makaroon nga 7:43. Kunsiin masilak, temperatura 26 degree Celsius. Hagi nagahuyop pa southwest, 6 kilometros kada oras. Ang bugsog nagabot, 16 kilometros kada oras. Air quality, ayos pa man. Masila kita hasta alas 11. Pag alas 12, may sangkiling gagom. Pag-abot alauna alas 2, may posibleng pagpangilat. Pag alas 3, magugagumon man ang aton kayangitan. Pag-abot igabi, posibleng may pag-asawasaw. Pero walang bagyo, walang low pressure area sa sugod kong Philippine Area of Responsibility.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Ano mainit nga mga balita, Banwa Lokal? O makamanumano ta, agbisita gid naton makaroon sa studio, pasudla lang dong. Dong, Presidente Itaktuda Cooperative, Mr. Johnny Boy Saminyo, ay kahapon istoryahan tarong anang sugat yung gidpadaga sa aton nga sanggunang bayan, nga nagapangutana, nag-inquire kung legitimacy it liderato ni Mr. Miguel Valenzuela. Nga kahapon nga ni, nagtauman ko ng pagpahayag. Ko, estado ko anang arang kaputuda nga grupo, ay may kaputuda man, nga ginapamunuan man ni Mr. Wilhelm Apiliedo. Kahapon nga niya si Mr. Apiliedo, actually mahaba-haba romong istorya. Hindi ko pag-isaysay kung ano rong among istoryahan nga iba. Ay Roy Bobby natuhoy sa nagtaliwan nga presidente nga wauta sa kalibutan. Nga niwan ako na ilang istoryahan pa. Ay wauta to. Nagtaliwan na sa pekinabuhi. Ito yung ginatawag nga did man tell no tales ko no eh. Sino parang magpamatuod? Ay wagon. So mahaba-haba. Ag actually, abo, ramong na istoryahan. Ag nakabaton kita at kopya ko rayang permado nga ra nga certification ni Attorney Sixto Rodriguez Jr. It Department of Labor and Employment ay ginahambabi kahapon ni Mr. Valenzuela nga ristrado kuno sa nasa dole. Pero according man sa kaputudan ni Mr. Piliedo, sandat ah dong duly registered nga asosasyon ito da poblasyon ay abo sandara eh. Nga kaputuda based ni sa certification. Now, kung matuod garistrado man ng grupo ni Mr. Miguel Valenzuela, abi padaghi akot kopya it certification man from dole. Ay hararong certification nga gin issue sa kaputuda nga may principal address sa poblasyon Kalibo, registrado, ha? Duly Registered Workers Association. Ayrong pagmaniho tricycle, hay trabaho ron. That's why Workers Association. Dong kaputuda ga may registration certificate number RO602-2001805-WA-011 nga gin-issue 24th day of May 2018 pa. Nga gin-issue ra sa request ni Mr. Wilhelm Apiliedo for whatever legal purposes it may serve. Para kanda. Nga permado ni Attorney Rodriguez, Regional Director. But habagon nga 2018 registrado ta ro grupo ni Apiliedo. Nga hindi man na pwedeng mag-claim imaw nga nauna imaw. Aro anang grupo nga nakabuot registration, certificate of registration eh. Hararo amon nga certificate of registration. Nag-submit man na sanda pero ginbaton wa man it approval. Matsa deny nga ni ko no. So kung may una gid man padahibikot ko pa Mr. Miguel Valenzuela. Now, kahapon na be, hay do topic abi about sa sugat ni Mr. Johnny Jasminio sa aton nga sanggunang bayan. Aga na-mentionar man kahapon ni Mr. Apiliedo nga kon ginaro pangutan naman na ro pagkalihitimo nakon nga presidente kaputuda nga grupo na naman Ayaman man na si Mr. Johnny Saminyuman ay buko man ni mo kunot driver. Para sa kaklaruhan ni Tanan, ag nagapamati o aktuda makaroon, bisando kaputuda nga ni, nagapamati man makaroon, klaruhon na itong Tanan itong istorya. Ha? Ag hopefully ay marisolbar gunda, kasimple gilangan ng problema ra eh. Pagbailo malak nga gan. Ha? Hindi man pwede bing daywar o kaputuda. Ay may nag-exist nga kaputuda, recognized by the local government unit in Calibo, ro grupo ni apelido. Kung recognisahon ng grupo ni Miguel Valenzuela, hindi pwede pariho pangagan. Pariho man kung kapituda anay. Maura man isyo pero naresolbar man. Sa studio na ito makaroon si Mr. Johnny Boy Saminyo, rong president,

0: Pero sambilo kami nga complex nga gakanabo sa poblasyon related sa TODA. Ay kami nga lima nga sa poblasyon kalibo ay hambogon kalando pangagan ha. Kami sa TODA led by akong grupo si Johnny Boy Saminyo. Do Kaputoda led by Wilhelm Apelido. Kuntoda led by Jean Lee Bintosa. Kapitoda Brothers led by Innocencio Rose.
1: Okay.
0: Ang Kapitoda Legit ay Antonio Nama. Daya nga lima nga rahay, nagkasugot kami para ma-regulate naton da atong TODA sa poblasyon. Para mapanami naton, matawa naton at maging modelo ra aton nga role ito da sa poblasyon. Agduin do atong nga bukasiya nga namion gid. Sa nanabuha bin maka nagwaro ay wala man natong inabawagi si...
1: Ngani, lima katarugin nyo nga grupo ha? Uwa takaroon kaputoda ni Mr. Valenzuela.
0: Sa mga significant logo, makita mo dyan sa likod namon nga ron, may sarok. At may limang kastar. Which is represent sa among TODA ron nga Yes Poblacio. Pero kung magdugang manabi man namin magdugang, hay pwede man natong i-amendo aton nga ron nga logo.
1: Kumbarang anom galing kung anom man gamo.
0: Kasi ito wago siya, pwede mataron. As long magsugot si Mr. Valenzuela nga, baguhon na raan ng pangagan.
1: Okay.
0: Daya bi scenario karon, katudo jet. May aksidente na nabo kaputoda.
1: Okay.
0: Di man naton hambaw kun ayong side. Pangutanon kanyo imong membro. So do yun do mga technicalities nga dapat i-aware naton para may diretso man do atong mga commuter o sing man do related nga na aksidente na may tubok man sinda kung sino ang usoyon. Yung bagay na mundo limang katuda nga it because nga kinangan na mo magbilog para sa sambilog ang kausagang. Sambilog mo na itong purpose, kapangabuhi kita insakto sa korsada, nga ni i-perform man na itong trabaho bilang tuda at maging ihimplo mga kita aton nga komunidad. So do yun malang sambilog.
1: Now, side ko nga si Mr. Valenzuela, dati may kamong kaibahan eh.
0: Oo.
1: Di ba dati man kamo kay bahan. Ano gid nagkinatabo dahil nga nangin ka party ka manabit federation before eh. Before dong pagtuko ni Taktuda pag sipirita ninyo nga makaroon sang kooperatiba utangan eh.
0: So sa time na binamon ka to as suling hambangani pag hambaon taro legasiya. Gusto ko tabing manabuhay maging mapag-ondo to daya sa poblasyon. Bukod niya't iya, kundi man sa kabranggayan, doon yung gitaro purpose ka, gintokod ko, kooperatiba.
1: Okay.
0: Nakikita ko, abi, di ka raro may chance, do bawat sambilog ng mga toda, ng mga kakalisod, lalo na itong mga driver nga mga sangkiri ano kita, ay makabulig kami. Pero sa part mati ni Mr. Valenzuela, sa time nga ito nga, naging member man namin ng mga niira, nakabulig mga kamit sangkiri ka na.
1: Sa TODA. Okay.
0: So, galing ay may mga, sa'yo mo, may mga guidelines kita, may mga rules kitang inahambag, ay nagapili man kita tama nga mga member. So, in short, ay naghalas na imo kamon.
1: Okay.
0: Oo. So, doon do sa bilog ng mga bagay, lalo na ngayon sa poblasyon, nga, yung mga nila sa initiative man ni Konsehal Matt Guzman nga, sa time nga to ni late, sa time ito nga imo paro sa 2019 nga yung bagay ni Matt do maging dapat mananong ay abot aro TODA president.
1: Okay.
0: Wa man yung butang na sa aton nga guidelines nga kaputuda lang. So baka di ka to nag-umpisa ro grupo.
1: Okay, so nangin lima.
0: Lima, o.
1: Do recognize ta? Recognize that local government unit.
0: Yes,
1: Agatanan dahay accredited it LGU.
0: Oo.
1: Duli mga ra except sa kaputuda ni Mr. Valenzuela.
0: Correct.
1: Okay. Now, kahapon na bin na-mentionar ni Mr. Valenzuela about sa legitimacy kung ano ng leadership. Kaya ginapangutanan nyo, nag-inquire ka mo eh. Sino kita rin na-recognize at munisipyo nga kaputuda? Ay haro grupo ni Mr. Valenzuela ay nag-claim nga legal man sa nag-lehitimo kuno. Now, kung lihiti, o pagiging lihiti mo man, rugin istoryahan, hayaman man na si Mr. Johnny Saminyo, negosyante mata imaw, pero naging presidente imaw, itaktuda.
0: Kanami nga question, agaboy buhay yung dapat na ako nga naging pa-irira. Siyempre, una-una, sagamat sa manami pangutana. But 2019, way back sa time nga to na yung TODA medyo watak-watak, nag-initiate ako nga ipundar do aktuda,
1: okay.
0: Bangod nga nakik-

0: ita ko nga need ng daro leader nga magpatigayon sa kasero kapotuda ka to is awaon to leadership eh. Dekada man wa mat tawag nga mga inaiwanan nga mga leader nga
1: kapotuda ta ka to ha.
0: Kapotuda.
1: Wa patat mga kapotuda ka to.
0: Wa pasulo.
1: Okay.
0: 2019.
1: Ilang libo ka mo ka to?
0: Abo-abo. Taron, may ayuda abi to.
1: Oo.
0: Gabo malang ro do grupo kung may ayuda.
1: May, okay.
0: So ngayon, impounder ko ro do aton nga aptuda at the same time, hintawan ako't mandate nanda, gimbutuhan nanda ako as a president.
1: Okay.
0: So, wa man nakabutang una sa atong bylaws nga atong guidelines sa DTMD nga kung bukong ka itwan. Pero importante tabi katudo jet, ay may leadership ka.
1: Correct, correct.
0: Ag may imong ligasiya, paghambat ligasiya nga, may naiwanan ka. Ano rin imong ligasiya? Kami 7 years ang kami sa aktuda, pero ababo ta mo activity ya sa komunidad itbanon kalibo. So, kung kami as a basahon ko lang, no?
1: Sige, sige, sir.
0: As a founder, ako ro initiator sa mga bagay nga pwede namon nga obrahon. Ako man do ga lead ko amo mga kinanghanon, lalo na sa mga financial statement namon. Usually ako git account kun leader ka bi nagasacrifice ka eh.
1: Correct.
0: Do imong sakripisyo nga ni masinuras ko sa pagnegosyo o nga ni. Actually ging butuhan nanda ko gusto ko nga ning give up sa ako successor. Galing ay surrender pa ba na natawi pag kami present time nga ikaw pagalid kasi di pa namon kaya. Gusto ko nga ni sa co-op putang eh. So kami tabi may co-op ang may toda.
1: Okay.
0: Which is collaborate kami, teamwork, sa among tinutuyo. So rin duman namin nga among pagdumbagahan. Kung may problema ro toda, una ro kooperatiba, gabulig. So that's why nga ro pangutana ng katupa, masin sa sangguniang bayan, bukong man manay mo at operator, bukong driver. Pero good leader. Thank you.
1: Okay. Ngani, makaron, ro imo mga membro, ikaw tigyapon ginduso nga mag pangunag yapon sa aktuda.
0: Yes, so, last May 31 nag-election kami.
1: Ag may inyo ta nga opisina inyong kooperatiba mata di kara sa Maysi Kimpo.
0: Yes, aktuda opisina mata kami.
1: Okay, so co-op kano nangin co-op pro aktuda?
0: We back 2024. So amon nga aktuda namon ay na founded na 2019. Ramon kooperatiba 2024. So daywa amon nga ron nga metoda ang may kooperatiba. Oh.
1: Hapatawag ka unit sa ngunang bayan kay mong sugat nga ra?
0: Wait, garo nga ni makaroon kasi nakaluda ko first reading pang siguro ano, base mga next week kung anda akong ipatawag, mas manami. Klarohon ka, no, kay Bang Jet, no? Wata kami kakontra kay Mr. Valenzuela.
1: Okay.
0: Wala mong stand yata sa amon nga grupo, nga lima, ay bayluhan na nga turaan ng pangalan. Kasi, right mat ananda magpatindog sinat anang grupo.
1: Tama, tama.
0: Para sa anda mat ang personal nga kinanganon. Sa andang grupo. Ramo niya itang ginakanggara, hamandit anang di na magbayluhan kasi kung bayluhan na, ako mag-apply mo sa barangay, pwede matagihapon imong
1: recognize.
0: Recognize. Recognize siguro kung ma-recognize mo at barangay, ma-recognize mo at LGO. Doon malang kasimple ramong pangutana nga, hamandit na ginapagbayluhan. Samantalang may existing nga kaputuda, which is they will have apelido. Doon malang pebang
1: kun na resolval nga ni ro dati nangin issue man do kapituda nga ra eh.
0: Yes, oo. Oh.
1: Di ba? May brothers ag may legit.
0: Oo, oh, yes, oo. Oh.
1: Hayaman hindi man daya pag-ubrahon ni ta grupo ni Mr. Valenzuela.
0: Doon nga niya sa bilog ka.
1: Aga grupo ni Mr. Apelyido. Eh makaroon abiro inyong grupo, hay manami utaro dagagan eh. Ang pag-intindi nga ni, may mga nagapautang takamot tricycle sa mga membro. Bugas! Kung may nagauli it mga naaiwan, it mga pasahiro, nga mga cellphone kahita, nagatao kapat reward sa imong mga driver, eksakto?
0: Correct, oo.
1: Aga, matsipersonal mo, tangan ni Riba ka na?
0: Oo. Wali commitment.
1: Oh. Okay. No, papaano ron? Siyempre, doon yung munisipyo nag-implementar it bag unin yung arang uniform yung ginasoksok. So, papaano ro, kaabo man do iya sa grupo ni, kung nga ra, maabo-abo man sandali iya sa grupo ni Mr. Valenzuela? Sa inyong side. Sa inyong side yung mga ginarecognizar ng mga atuda sa kalibo. Poblasyon.
0: Actually, naakto ko kay Ma'am Bibian karon ko bago nga to nag-implementation it pagdiakpan it blazer. Nagpangayaw ka na it ordinansa at the same time prescribe uniform.
1: Okay.
0: Gintawan ako at copy. May copy ro TTMD una karon kung anyo nga uniform do prescribe. So, gintawan na ro limang ka prescribe. Ang Valenzuela tanga runwa tayo mo, randang lugo nga sa andang prescribed uniform. Mm.